fayoshe ya tasiyate.

Ia alalanga ia si pomaria le galesia PIBC o Tara. Ina ua tulai maritazo taimi lua su fetu minute. Ta leo le tulai ono, ta le ono. Tato saunika lotu. Veramal nea la leo le tulai ono. Fai marava alpingano lo tato watua. Ta le tulai ono ta ta ero sauninga sunga alpefi au mahano loya ponfelito mata. Pea ta le tulai ono. Anga solo po leo tato po klame per masani ai po o asa. Le afiafio le asa le solua au kuso. Lua o lua ono. Ma ofa le lotu. Ya mese o to pingano le matango fio le lofa o le li. Le o tu aum tato tu vai le masina. Lona vanu le nefo itau sanga. Tato fie fie vivi infa manu mfa aptai lona anofa. Marona anga le lei. Oi er tangata o manatu mai ai. Le atari er tangata wa siya siya ya te ia. O le fa maoni na le lofa o le li. E o mai lama le nefiafi. Tato ta ape po I le nefo I. E aso ta puai I le atua. Tof sia I tato. Falu manga fale nganga. Tu fitau fao, tau mafa pale nganga. E ai mai seo le fa manatunga pa I ora tino ma le toto ke riso. Fa mo momo ina I lunga o le sa taulo. Ne e po na, le eise ang sala. E na maliu to e so I fua manu ma no mai. O le nsa ili a I tato na le loa. Me ilon suafa o te o foropan pata alofa atuai. Ne atoro ta ato tunou. Mai lama I monga ma o lunga. Paia se wa pito titi talofa talofa talofa lava ma lor folau soi fua munia sa moa fa aptaine atua lan pole pa soi fua ilo to soi fua lo wola leo tatoi ma puta ilungo pe au mga nungaru ea ile tautua pa wale radio sa moa su lima eva tolu a mo talofa talofa lava pa talofa ya pa ur tana leo lo patuna pa ulia so stafa o autero nei le lanolangi atua Tau suinga le bayo soi fua I tō bine fia. O alama ni anganga mo ia malona maa lo. O wharopan pa ta lopatu, ta lofa lama. O atunu e mamau le mamalu le atunu. Le alama e mamu ai le tō tau pati mai le aso ma le aso. Whaaptai lo tō talia ina mamau mai. O le tau tū a wha wau le radio sa moa so lima. Iwa tōru a mo wharopan pa ta lopatu I atunu e mamau. Ta lofa lama. Pa ta lopa I tōsa mauta ngase ngase I mauta malawa. Tau lia falat palaipu maa pulsi o tau pangar malo le atunu. Tari tolu lama I tatou ilana fa malo longa lo tatou malo losi ai. Ia ma tatou au onan ma faya lo ni pinangaro. O faropan pa talopatu so si mauta ngase ngase I mauta malawa ta alofa lama. Ia ma ispo I lato fa penang tuli o lato fa salanga. Iso si to ese o ilama o no fuanga. Ile pio o ia ise tas ia. O le soifuanga lama o tātou iai, e papena lama, waiwainga o le soifua mreona. E a tau mpai lama le li o lau langi na ia muli muli atu tātou I ona tua. E a tau tonu e manu mālo pēle a nganga pa iore li o tō soifua mre tātou wola. E a mtātou fai ai pēle lona pina ngalo. O poroma pa tālo pate e la tō tuli pa salanga. Izo se to ese, ta lofa lama. E a mespo I alo mpā nau. Ya roba penanza pe ngai foi ma ongol na ba yaso e ha mar ba yaso tamam teine el tonu manui ala ma o to de lo for eli ma se o telefonisi wa a e ma lo foi ba o onga ile matango fio de lo for eli ya patano patu yalom tam pana o le tru pe ngai ma o onga nga nu nga ta no fa lama Tami tula mai luas pul faa minute ona tane oni tula yono ile tautua faa wale radio Samoa su lima Iba tolu a bo e amnatu o manuia lava I tato umwa ile angale leo le tua faa tole po tato e feiroai Mano rovo lava I vayaso no nisi o fufuang ai faa tele o fengar vengale radio Samoa tutulai fo ingaru nui vatas Ya, pa mano le auso le ngaru nui ai ya tato mafuta Ya se I pai pusei me ole nefo ia fiafi ta le ono tato sa ni ngalotu pa talo pa la to lungo le penga tsa I langi marungo le YouTube channel ya pa talo pa tu le nga pa ono talo pa lava pa talo pa tu ia sina le mo se on tu atina ya no salia lo ma puta mai Allen Bay la mo Wellington talo pa lava ya me so le so ya Jean Gollings of Bichelle ya lo ma puta mai E Tacoma, Washington State, I America, Taritonu, Sao Nio, Toru, Toa, Sa, Mua, Mua, Aantai Au.
Ya le wanga ngai fo le lao ma cho ya cho ro nei ya wa pa yu fo cha po inga yo ya tulu o ma cho ya lo pa tmo to America Twin Gardens Bishel ma inga pa time up to mai ya pa pe no fo I ya holo I polo tu le moi ma lo ra ma pa tai ele ma fo to mai ma la inga ele fo ba inga le fiafi pa wo ta to vi vi ngai se pa ya le tu la yo no ole ta to sounding anotu

True, lau tau tua lotu, ya mas fua fio anga manalfanga, sa hapa mano losi ai tampo inga. Pelau no fai atu. Yo, nai nana tau whamara moe, o umon whaatala lei nai tātou. Lava tā pena iai, mono tātou whātou tua maritai ton. Lea lofa o lea li ie lef siningia. O alawa pi tāmpa ing tāo le ala, tātou te oa i lea li. Ai au ori teime whaabai baia le tangata soifo e whaabai baia, ai ngalo ia i tātou lea lofa tū noa o lea tua. A tātou manatu na whaali lea lofa tū noa o lea tua e ala ilo nāna pele, e ui lawan tōtas. No oa i lunga le sātouro, ma liuai, tī ngāi, sātouro o mātanga, lea lofa le nā o lea tua. Leilo e upo le ase upu e ngangana i e wha matala ina le alofa e le mawhai. Le mawhai ono wha matala ina le alofa siri ese o le atua e ala ia Yesu Kiriso. Amu ia oe pe awhai o e wha ngalo le ri. Ioi, o le na, a o tari tonu e le ngalo ia. Oe, heitai me wha vai vai ai. Heitai me tātou te wha vai vai ai. Ia le alofa o le atua o. O nafi mle soe o lava ngata, lef siringia, tātou wha mana lo siringa an wenga leri, tātou o ono o alama tofi o mana awe leri iai tātou, wo umane e tau tinoi, le tofi o mana awe te au au nātuai. Ia so umano soe fua mana tātou wala, wha malo vautai, wha malo si tāpo inga ile ne yaso, wai umane manuia, e langona le malo ulu, langona le la maa, Aya tātou wha manose umu le aso wa la ngona le fia fia. Toi jitia misi le aso. Ai te leto e maua. Te leto e maua le nei aso. Pea e wha vai vai ai. Te leto e maua po ele. Tua na ele mwhai nai tu halu tua. Ta mwhai e toi mai. Ne ai. Nia e whai meo le tua na i. E o wina luma na i. Tātou fia fia le li aso umu. Ilo nā lofa malo nā ngalei ala ia Yesu Kiriso. Mātul wha mā loma whaaptai, wha mā lolosi ei tāpo inga ile ne aso. Ngā luenga e mai an tātou whaia. Tātou te whapea ifua i tātou ni au auna leaunga. Hei e mau lunga lona vi inga e po iatu ia te ia. Mori wha mā loma whaaptai, lana au pa inga ala benga tutofi. Ele wha ingofie. Taita ino lafu mā moe. Whea ngai mara fola fola ina. O le tala le rei. O aso uma. E o oa le asa. Fola fola le tala le rei. O wani a nganga mo ye malona mano. Pa malofa tai lau whinga ruenga. To tofia le tua. Tu malofa unga le ia to. To maua. Malosi tino sili le nganga. Ma amreipu. Nga ruenga le tua. O to tofia yo to. Pa malofa tai. Le upone yaso. Tapo inga neri. Ia ma maulunga, maulunga e pia lona vi inga. Spulwanu minuto pa te ai, leitu lai fitu pa talabatu, ia sinima tapsoa, hapea poi ia miu faa mosa faaptai, miu faa mosa mara inga faaptai maputumai, silo na e manuia mai, lea saa le li isa tato urufane ai malu malu e fia, ia mai faa fonga mau faa longo tupi tau fao, tau mafa paneanganga, bi iaro tato tua. Tātou porkame o asi singa, mauta ngā singase, le suafa manu mālo, Yesu, la tātou pele, lo tātou whaola, whatalofa atu ai, au ta oto ai lo moenga, ti ngā maftianga o pia ngai ai, so se mauta ngā singase, mauta manawara mamalu le atunu, i au te roneo atunu, e mau pia lama, o e maua mai ele tautua le Radio Samoa, an lofa atu, ta tālo atu, Pata alofa atu, nei vāenga le fiafio le sā, tātou porklame, o asia singa I maota ngāse, ngāse tā alofa nama, tari tonu le loto, wa laba alo si le fia, laba alo si le fia le upo le fato atua, o lo fato atua e te mālo loai, o alaba pi tāmpa ingtā, taimi o omai a I tātou, iau e whema o taimi e whai ingtā, Pemei tau ngā ngā ifo ai lao le whamu e moe o le tangata so ifua. Tu pia sili ai langona. Pemei e sola manatu oisea. Ti ngā maftianga o le tino wō o mai. Ngāse ngāse o le tino. Ai manatu le whamaoni o le lofo le ni. E māthana whanai. Lo ta oto ai lunga o lo moenga.
Baba ya e mata fane anganga ile mata ngo fio leri. Ole fo ma ye fo ma. O alama lo tamu fai atu te aungangi atu e tamu fai e te ngangana atu. Loa on si le fia leri. O ti nga. O lama ye tu mau e lo fa atu atua. Ma e taritonu. O lo si sila fonga lofo leri. Nunga ya te o tō, a o fia ngai e mga sa ngāse o tino, lofa atu le porklame. So se maota ngāse ngāse, maota malawa, ya o te oroneo atu nu e mamau, o lofa atu atua e te

0: Halleluja. Tefieto mu alinea viafi. My dear. Na lofo talofa. So if woman wele lofo letua ya Samoa. Praise the Lord. O tefieto mu a ise fam talanga fam pene alinea viafi Samoa. Tango talo tau Samoa. Tangata soy fool tangata. Praise the Lord. Hallelujah. Lay fang of fear. Lay fang of fear. Setua ina lofa, setuma ina fa maoni. Onge upu le tangata soifua. Tumua tu ifabina le nefiafi. Samole tunupele. Tungutalo utau.
1: Amen.
0: Ole toto. Ole leisi angzala. Ole toto, ole le te taun fazalina. Ole toto, ole alo pele, ole tua. E tatonu fole loto ayono o se le, ole le malama lama o tatu tangata. Ya, e a fuaina. Na sese le fi awe te walanga ma le fi awe a wakwina. Ia ma sese aila iyo le tangata ilana me fai ma lana upwe fai. Ta watali tau le tangata sa moa le atinu bele. Aya ono ole le malama lama. Ia ea fua iyo na fana naunisio mea ili te tau antu tupu. Ia lele, aia ono lele malama lamo seo tante ua tunu.
1: Amen.
0: Aleluia. O te talanoa male mautinoa, ile ngalue mai ole nganga ole tua, o samo o tangate naunawe fia tapua ile tua. O samoa ole tunu ue naunawe na tangata e fia au au na ile tua. Pangalea. Praise the Lord.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Ole osio tatou watu nuu ya sikama ya tunuua. Ele kakawo ngafainga kao ngafaa malama lama mawa wina. Pe afua ele population. Ya, sila sila ya tunuu tetele ifafo. Ya aya ono lele malama lama. Ya fatasi ya ifoi. Ya ono ole le malama lama wa mafai ona ona ofi le tele wa onga tele o talitonunga ya male ese shenga o tapo inga ya ona pese ile ya wa ufa pena ile languna o lesi lesi. Praise the Lord. A wa manino ama mochinole upole tua o tanto umo tangata fata wa. O tātou uma o tangata e. O a, o le a, se a tamai, se tamau a inga, wa yu a ao Samoa moni o tātou lima. O le aia na matangi Samoa. Pe a whai e te le ma lama lama. I le a lofa leo le tua na fwa ielso i so I fuolo na alopele. Whingata. Whingata. Aleluia. Se tua ina lofa, se tamai na wha maoni. Ia ae, e tau walanga lava. E tau walanga lava. It hurts. Ia e le ngata fua I le nei fua yafi yafi wako e whaalongo yoko talinga I le fua I langona malema nantu. But, o le lava I langona.

0: Ona ili te leo fale tapuai. Ya, o te tali tonu foi, le nei foi aso. Praise the Lord. Hallelujah. Samole atinu pele. Ai fafufonga mele nea fia fia oyo si tangata. E kansira oyo tangata e. Ole ave fe au. Olo mua le avanoa e te fola fola ai. Ia po oe foi ole fai fe au e awa oina le ka le sia. Ia po oe foi le tangata e kansira oyo se fai a ongo le tusipa ia. Ole alava le tulanga olo fa ngaina. Ilo so fua. E fua ile upo le tua. Samoa. Nauna ufapea tu malfama ulalo. Ayaisi Samoa ya lofa ile tua. E amana ia Yesu na maliu. So se teime te saufa ie nufoa lepe te tua ie mamoli le fe au. Tu lo au e teita. Ae lofa ia Yesu. Don't you dare to e fato ese i se Samoa ma fapea tu fa mangalo mai se upo le tau tamali i lau fafufonga. Ae lofa ile tua na maliu. Ku upu ngai fai kua i kangaka ele e fao lainga. Ku upu ngai fai e Samoa ke mi fafusanga ie Samoa ma lesi Samoa. A e ngofo e longfo a e mamoli ni fe awa le tua. Samoa, so se fai fe awa fa fafonga i loo leo fa tau vaa. A e lofa i le tua, don't you dare fa ko ese ma fa peantu fa mangalo mai pe awa yese upo sasi. A o olo le teimi e mamoli e fe awa le tua. E ke le fa ko ese e kakaunga e uskai. Samoa le tunu bele. Taunga talo tau. E akai sakangi le leo le nga. E akai sakangi le vale nga. Praise the Lord. Yo la la tatou pau pau wa faya ma foi tue fatu eise. O le fenga tafu le na le tatou talanoa mai i le fai ailea. E le talanoa i le upamoni out of love i le ngalua o le nganga pa ia o le atua. Ya yo fa fonga fo chifai fa ngo molo fo ingala ngo le la yo fa malulu mfa ko ese fo le kalesia fa malulu wa ku pa fa fo wa ko si po se kala ye wa fo la nalo chala no lo poto e le chala no a ile lo fo le tu na mali wa ilo nalo pele. Can I say this Samoa le wa be fe au ole fe au tau no lang tau langa i so se me i so stanga tsa ma natu ma lo fo le tua. Chawal chaw alanga ole amazing grace of the Lord. Kawa fa yer kuspa ia a cho alava. You name it. Kenese ol falinga. Praise the Lord. Anglelele tua ia jol na fiafi. Tolu fitu fitu. Jasilima iva jolu le numera. Eche vala auma yai pae manao mia se feso swani. Which is I believe eto tele sa moe manao mia. E o foi la wali e fa pele lunga o la kola e la unga ina tuspa ia. Even ia pe shidi aku foi nga la komunga o mia la wali inga. Fenga cha tele le mei ngok le a o le cha waso e fie cha waso. Can I say that again Samoa? Wa o te ina ua fa pupula te te le tua e mowe kukongo loku. Cha waso e fie cha waso. Very sad to say. E alofa Yesu ia te oe. Kongkau kau kau. Awang ini efah fufong amai mana tu? Oi kalau kui fia mau fia mau fia. Poloka ye oi le lofo le tua ya joy. Low aing apa fai fai skol lu amu cefa nau. Or even de kalesia nanti ngelu ai. Apa fai oi cefa fia apa cika kau fufong amai. If you truly love the Lord. E tu loe mamoli le fe au, don't you dare. Fako ese je Samoa. Otherwise, fe mele upo Yesu. Either you with me or you against me. O fai si, makau kia le ngā fete lengu. Ele kuria je longa ke alu e ke onga onga pe kwa alu le fal kalapu pe ke le ko loku pe ke ai fa kwa mo fainga kupu nga mea e mo fainga kupu right in the middle in the mist ele nga tete tonu e kalesia al temi fo ya le service ole fa mo natu ya jamo A me se lotu sokolo lotu fa olinga. Si fa fonga le fa molmole to talinga awe keika. In Jesus name. Ai ole manatu o tatou ole fe I ma le langonga o kala le fe ei o me fa ili ole le lei ma le maanga yele nga. Did you know ele onge vi inga le tua? O e malamalama Samoa. Peke le vivi. Peke fia vivi. Peke whakanga vivi. Ele onge vi inga le tua. O e malamalama Samoa. E umange foi ka ko wo to to fa fa ma mama moe se tengo le nepo a la la ve cho wala ngai na le vinga le tua so lele o ngi vinga le tua Samoa fai fau la fai loku praise the Lord praise the Lord praise the Lord
1: amen
0: le se nganga Faso Israel o sia nganga ma tawai. Even though ke fai kaule kuspo ia ia ile kemi. Peise ia ma moli ia ile vi inga te ngatau le tua. Ia ai lulu inga ele mafue le ele ele ma le meolo iai kemi lau apostolo of course. But that doesn't change ai le makau kia o le tua. Fafafonga le leimba le totoa. Ai ai neni te nganta e a fealu a inga. Pole tato wa tulu ya polo to ai foi polo to nu ai foi oni tangata oni ma lo fa lo lungi ai concilio et ka ko i to tonu so polo ngor fo nga lele nei ole memonia ya ole le ole la fa longo ye ai ole pisa la ye tato ma lo ah ole pisa ole ah ole la ngona ole fa lo lungi o ila to ole la ngona ole manatu ai mana ia e lo ah wa vema Special case on Natami. Manaya. Tell her to spoya, and the jaw will follow allo, let the jaw yale follow allo. I fafella let two a paia. O emma natu air, say long a gay, kapau lalo falsa. Ila we kapapa, si pickle go we kalesi, ila we Ole, malia ole two a yajoi. It's a matter of fact. Ole fucking ngakalinga ngau kakou I le tua. Samoa, fai feau, fai loku, e leonge vi inga le tua. Fai mai le moli maua le tangata o le tua, le ipu firflia mo Samoa, fai mai a lofa le tangata I le tua, e si la fia e le tua le tangata le na. O e fafonga mai fa mol moli, e lofa Yesu ya joy. Hello, Yesu, ya te oi. Na no te whamana tu ale nei a fiafi le tau ngā tau lo tau Samoa. O whiau tau ai e tono tuspa ia e whamana tu ma whangu whangu ai le te ngata soifua. Firstly, e tau ngā tau lo tau. Secondly, o lo oanga mai le to sao le tua. E te le lavatia e le I whaia fo I mus te ngata soifua. Ai alea mana ia lai tangata Yesu na maliu. Peke fai mai walewa ngai loku. Peke fai mai oi ki fai feau peke kai kai. Peke aposkolo peke fia apostolo foi. Talofa ia te oi. Elofa Yesu ia te oi Samoa. Te lona matau tio le mea. Fai mai tustu tinga. Asuka mai kiki o luka ma mai sole. Aleluia. Talofa. Mai e tō tele o e fia nau nau e fina finau e fia ulu atu. E fe mai e le mafafai. Tō a tele e fia ulu fale a e le mafafai. Wow. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. O le whamtalanga, Paulo. Alena toi matua wha mata mata mawa o Yesu I le toi taimi wha maumawina I e kamaikiki nga le whai mai o le so o alofaina. Ioane. Praise the Lord. Aleluia whai mai Paulo o le mangongi oki e mafua manongi oti o le wha filongia o le upo le tua o le alamengo le wha filongia o le a o male launga ya Yesu na maliu o le tua na alofa mai ai ko ya wa o ku foi mai si me pe se ile a to to le fa o la changan cha pena le tuai lungo le sa jauru fa mol mol le ko fa bibi ia ye se me foi na tu ti fa fonga ai le foi la tu fa longo mai ile tu fa bibi ia ye se sa paki ele ko fa bibi ia ye se kula fonga se fulu le wa unanga lungo le tua e ala ile lo fa tu no le tua ele fa bibi ia ma ko ko fe ku wai kanga ka le foi se fulu ai ta Yau fais fuluai, lau fia manga oi kupe. Eleo se mea kakou. Ele fa pipi ia yeise, pelu tomenga. Even, e uia na papatiso te ngacha, manisho lau apostolo te ngacha ile vai. Via lele, ole fua va ai ole te ngacha wa lofa ile tu e fa manatu ya te oe, wa umona faya lau filfilinga mo le tua, e ke le sao ongol papkisongo ile vai. No. Only Jesus that was crucified umbal kuspa ia go mi funga linga funga ganga malama lama nisi ma vala au mai nisi o teimi ma vapealo na winga lau sunga na o Yesu ana maliu yes as long as I live on this planet yes na o Yesu ana maliu le kalio oe le talio au le talio tangata soifua uma iso se mafatianga iso se avenga iso se fafita auli iso se mai Fatonga tu Paulo na una watu lo na loto wa mafatia. Afe mayale tali. Atali. Paulo. Wa lava matu toe lo wa lofa tu noa. E fe so soani. O le ale wingol jala. Atala noa tu spa ia le lofa tu noa. Tala noa ya Yesu na maliu. Lava mafukukoele fe aulunga sa amoe ke la unga e. Waso mafukukoele uswe fua o e mowa pele ola mani malosi. That is more than enough. Pefampefoi. That is above. Iso se makau pa ke fia kau kalangia. E makau pa kau isi foi ta tou. Ah, isi foi ka le sia pa mo mo. O ka makau pa bije wo special mo. There's no such makau pa. E sili aku. Ngai lo Yesu na fa sa de ruina. E la langa wa o ta tou me nga pije wo fa pe. I special me yo o mo makau pa. Ah. E sia su e ai le kupe ah. Ala wali e faila ko wa ngu kusbaya mala ko wa ngu pipe college I'm not afraid to say that we mala mala mai ko kalu ga amen he pay it all pay it in full I lungol sa jaulo e jay lolemen na laina fa fonga sa moa e lolemen ala yang ko ka mo faya ku asa kangi ka uya ku ya pekelu e Kau filmele awang aku puasa, wamala malama sajani. This is the answer. So sejeng aja lo mangap, aku kongu mangap, aku fafu lungor funga elelenei. O Yesu lungor sajaru. Naronin kam fayaku ya pegelu. O emala malama sa moasi fafu funga lelei fa mulmole. Na latu le mission ya maliu. Le elementu fa pele po Yesu. Lo tama amafai. Please. A vese, isa si fam talanga, awa kia lofa ili lalolangi. Oe malama lama Samoa. Si awa tatu te fa maululunga fa le ilonga fa valvalea. Angai kako ki kawaso kako ki le malama lama. O kou malama lama ni matau tia le namea. He came for that very reason. E manuia ele tangata ele ai lona maliu. Alena tue fa tonga. Did you know why? Samoa ele ka ungofia lo kau. Fai fe au lau fai loku fa mole mole. Wala vale fe au le nga. Kwa fa ma fia fia e au kuskusinga mau. Apie ke lau ngai. Yesu aso nga fua. Yesu nga maliu. Aso lua. Yesu nga maliu. Eo ailesi aso sasa. Yesu nga maliu. O ailesi masinga. O le mea ngai kasi. Sore ke vaai eile. Ke vaai eile. Le turn around. Ka ngaka ma malama lama. E ke le kau fa fai aku fai mele male aise a. Ao o fai melo pa Yesu. Ao na ale pa ule fuole saito ile lele ma balai tu mau ale megasi. Ka unga unga sui sui la giki a. Still the same maka kou. E olo na langona o ele maliwa Yesu mai lo loto. Wow. Nga kwa e malama lama fai lele kau kingo nga paulo le nga kau kingo ima ya. Ua tachanga mea uma. Woo. Ah. E kau angi e fa long oisi ma soli ala ko kamala la la eva ma yo ko kamala la eva ma yo e ma namon mena la ni fa mai paulo ya o sa ye langa ya nga o la ingu le susu la vai vai Ongo sa ia ia le malamalama e ke malamalama loma e amuna ia Yesu na maliu Samoa. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ole ia jisi me ke olanga ole tu ai fa fia fia. In everything that we do. Ia mo ole olama soi fua. Ia ongo sa mai pea. Fa longo longo mai pea. Seven ngali changa jai olo mana mia money le fesoswani you need to know la onga pon man pon upo le tua mer kenesol falinga na machala le linga mo oi other than that usi le lo fa fonga ole vala au le tua mo Samoa ole lo fo le tua ya Samoa le por kalame manu malo le upo money amen e uia ke le fui fai fi au fa penga fui la koko kingo mai olo vala winga le al fainga ka Olo wala winga le, ai li linda vai olfe aula e momoli. E angi vai olfe aula e momoli. E vai mukule vai olfe aula e momoli. Fe meleu poltusi. A toa toa mea uma ilungo le san chaulo kebiso. Fe mai paulo, na owal watu o chal watu male a toa toa ole manuia ole chala le lei aisea e leo se afa manuia po se three quarter manuia. Complete. Awa ila le koya awa owa fo iya me koya fokpupo iya iya. Ifa fonga leifa man mole. Ol ka waso mo mool changacha. Ole changacha ele isala mo moni matalia Yesu Kabiso. Ta waso lo nalua. Ol changacha e awa oma Yesu e fia ola iku olku la fongo. So se tangacha e fia awa winel tu la fono. Ta wa miton winel changacha. Ole si fuwa wa iyan ol ka waso. E alaina ifa fongo fa peatu pol kalame. O gengo o aiso lo mkwako kela o kawaso e fie kawaso e kongo sa mwama kongo finga loku. So called. Lotu falenga. Very sad to say. Ya lofa Yesu ya te oe Samoa. Tunga chalo tato chau. Uwe ke ika famul mole leo se kala ingo se loku. Amen. Le lofa le tua ya Samoa. Le polkalame ma tatala na tatala ya le tua le ne polkalame. Ta chialo tato fa chau va. Aleluya. It's not that hard. Ile se me fainga ta. E a ku lungo isi foi por kalam e a lungo le. O le Facebook wa. Mfainga nga. Download ama. Ma upload nga. It's not that hard. At all. E pe fonga si la fia pe nga saulo al kemi ol ko viki ya. Le ke elu por kalam e nfanga ngau mai nga. Ile se me le anga. E paule me elele lei. E ona, o le filosofie fai, a ele o la ilalo le alofa tu no Yesu Kabiso. Na songa fe eifo ilea, at the same time, e kukusa amale. Malka ngakala ele ikofo e se falsa. E kukusa malka ngakala ele ma, ele ialo e se loku. E fuwa uma me uma, ya Yesu malona maliu. Ke fiwa fai kalkus baia, ya o nginga malama lama mapupula o tato macha. Amal jala tus pa ya le tio so le kamalo kamalo poko e poko ai popula le poko mai so le ai fa le kongul poko le sa poko mo mo ai e tu ai su fa foi longo poko o lalo na poto o ia o le pel jome fa mai o le jala elu sa pel jome le poi valu a o la ingo Israel o le peru sa peru o le tribes Benyamina tu la fono fa jayo poko kamalo ai popula fa maka fa mai la pisi me o poko ai ja Ona ole siri siri esse o Yesu. Amen. Alela unwa kelo faifi au pise yele elangona ina le siri siri esse o Yesu le. Au se kawaso foi au se kawaso sole. E alo foi Yesu ya joe Samoa. E ke vili. E ili Samoa le kwa fako. Lai to turi ma fafitai le tua ma fato esse le tua ono le upo e fafongai. At the same time e ili faifi au la makwa. Kokoya kala lili mai lo loko lo le fie fie mai. But you can't do anything about it. Why? You cannot beat the truth. Ele mafayonga e mangu malo inga le me money. E pawan meke mangu malo inga lo fa mo lalo ma surrender ye lo money. Other than that, ya na lo le fie fie mai. A kele mafayonga. Kele pidinga. No one. No one. Aisha. Simply. Le fakol kus ba ia. Amen.
1: Praise God.
0: Praise the Lord. Ang lele le tua ia te oi Samoa. O ka ofa fui kai kalma fie fia ngi kusi tole. Fafikai ia ile tua. Ta te fafitai ia ta maa. Ilo na lofa. Samoa. Pai fiau, lau foi launga, fa mole mole, mo lava ma ko koe re launga ngai. Ai o lai lai ke launga I mai amana I eilou loto. Ke sila sila I ai. Raise alo, e ke sila sila I eilangai leo se upo stangacha, o le upo le tua, o le ola o lo ngalue. No fa longa foi le si fai fiau, mo fai le lako se minga ko ke le ya. I think this week, po le vayaso kuaku, elenga oia, ke le fui fai fiau fa pengale lako fe au fe mai, si irunga kus paia mai, everything is written in here, e ka kamo ka kouska ia, ngai loa ingal ka waso. My everything. Listen, fa longa le kalinga fa mole, everything it's written, o lo kusia, ole finangalo le tua aileu si kakai kako I mea umolo tusia ia malama lama ile vai vai ole upo le tua amen ha ai manatu la me u mai kon ul kuspo ia malke nesol falinga e te tau na wa wina tu lo wa ke lo e wo fiu ko fa ngal wonga ko fa kali mai oi o di en kako o winga ngal kuku wo fa sa ile u mako kongia ia Ya lo no life for sa. Aisha, wole inga ka kongia. To di en ka go. Aisha, pe a ema natu o mea umma lai to tono tu spaia. La fanga ina no melef so so ania tu lo ta waso. Tala tu spaia e soli lo kanga kal kula fongo. Moli ma winna to lu por to tolu. Ole unga ma yoti tu lo fa fonga nga samo. Se u potiti no. Tala tu spaia. Lo na wingala anga alula ka ko wesi ka yuma me umma lai kon ku spaia. Ya wolea wo empty lungol funga lele o wangal se se ao lea ya ma ia ngal fale kong wa lea ma young and old fai fai au au loku ai lava ngal fale kong wa mori ma winner to lu peto jolu ma eta titalo no tu le lo fole tu no tanga te fie tu si tu la fono fie isala elu ai aki di jolen ka waso Ai afa ya kufoi la ile lo fatu no afa so fi kula fongo ai afa kula fongo le ola ka ko la le lo fatu no ya so mai vo la ngabu mali yesu ya la la me ala inga ni ele li ya lo fo yesu ya joy amen o inga ke fia kwa ye fia kwa ve vela lo goko man I would love to come and hug you man Ufie fushia ya ke oinga ke fie ka wai maa mai aisea. Se pupula o macha ile lofa tu no le tua. O le kaua ele fale kingo e fale anganga. And I'm not afraid to say it to any of you. Why? O le chaua ele fale chino e fale anganga. O le akilinga ele fie fie mai mai fie. Ah, ia ngai ke sila fie. Nen ngaloka fie opo ya. So fie fushia ya oe. I love you in Jesus' name. Ele ngungu wai ya la fa fefe ngo kama ngumangu lo kaola fa kawa malea tua ele shang sala e shawa so ave o tatu fa le ton ya wai ka ko ole a mangu mangu wai praise the lord praise the lord angale le le tua ya joy ile ne ya fi so so ni atu le nganga ole tua samoa So uso a kewi jano, se uso a wawno tu la I se mea o fea lava. E lofa I le tua. Lava le fea aunga ke la aunga I every single days and every single week. So kokoyo lo uso I fua. Na o Yesu na fa za teroina. E mafaya nga wa o, le kenesi o lfalinga fa malam lama. Ono l polka lambe le tua mai lava I le amajanga. Praise the Lord. E tu sili ma uma me uma ya Yesu gerizo. Na o Yesu ke rizu na faza taloina fai maile upo le tua. Ai lo fultama. Fa alia lo wolo fultama ilo usi ta ila tali imama na ia la tali. Ai fai meke alo fai le tua so ifu ai ke lea manga ia Yesu malonu maliu. Tu loa e fa ki nga kalinga siya ua mio. E se se fo il fa vavau e iu ya ipe a o ilo toi manava e tele isalamoa. Praise the Lord. Hello, te lava si te mi, ah. E ki koe, fie fai manga koe ma, e tu lova oe ke ika, ah. Ma e fie poko ai. E koe lava si kai mi. Tango cha, lo cha teo chau. Oe malama. Leo leo shikai. Oko mala malama. E oila au ma mea ngai kalangi ol kofalema. Fofuanga. O ngaluenga mamana le tua soifua efe mai ya. O lai feoi me umanga. Inga ia. They are longing. Ai ma macha macha ile mamalu o le alo le tua. Ai a apia ye shule na afe mele tala tuspa ia. Ona apia ifo ile machangacha na mana ia le ye shule na. Ai ona o le tato chola il perkalame le tua. E uia la ua e salamu moni mai fatua tua ya Yesu kelbisho. E kako wongo sai. E mai le le fatua tua. Ye e mai foi kako wongi a olo fo le tua kako wongo. E o le au le matatau le tua. Le ise me le kanga. A shole e fa penga fo kanga kau le tua. E lol foi kanga kul kanga ya. Fa ko fa me le kanga si koi fila jisi yesu. Ai fa fela wali iye fe mai e kalu lol fal kanga kele koi makiva. Al pepelo sole. Ya la la ku pusa sa o ya o ka ku pepelo fa mol mole. Se ma nga o se mea fa ita nga cha. Fa mol mole ya. Se me se se bu kala si fa ka o se su kal fa fi au. E ul fa nga ku spa Yesu el ma nga o mea. O ul fa nga al quote le. The tight thing. Let me say this. It really hurts, huh? Ya la le cha wuling o le kale si ya fa fa chi fi le kale si le la fa ya tala. Doesn't worry me. Ole fe awo le tua mo kako umalava. Samoa, ah. Fale lako seminga for the whole week. Man, every single day ole lako polkalame. E awa, le fo imas fulwai. Wow. Ye wafulanga. Le huskaka ile tua male manga yon maliwo yesu. Mal polonga. E polonga si mesole. Hello for yesu ya joy. Walava matutoe le maliwa Yesu kabiso ayo me kongule ole wa o mayo Yesu o gele fia fio ni fale fangi dimba ayo kama Yesu le fai fale kai fia million ala ka kon kongi wow ayo le me tonu le ole la unga ko ki dia ko kala ngo ai fose se uli pose tu lo a pose mo isa mo pe nga wa inga le ele asingyo le ole si fo kanga ka ole tua a Hello for Yesu ya joy. Ta lofa ile lofa tu no le tua Samoa. Hallelujah. Ka lofa. Hallelujah. Ole fua vaiana. E olo o atangi ai ma mautinoa. Ia ele o tonu masa ole upulea uao Samoa. Ya na tatu te va vai mashi shilo yai fainga malo a tala no el fainga malo sa wa mai lunga ye fo sa sa te tonu fo el fainga malo ya lo ya fa pena ya lo fo yesu ya joy e te fa ma wala lo lo matalia yesu lo wolanga yesu na mali mo e so le nga lo wa lo fa e kele ku se pa ki e nga lo wa lo fa le si sa mo ma le si sa mo manu o mo wala ava no manu o cha u o le aso nei Ki nei lava ki alko saolo anga I mai. Ai fai kaule kuspa ia. Ia o anga fea, ngai loa yes kangaka soi fua, e kalangoa kule maunga, e kalangoa mai le maunga. O anga fea, e nga changi ai, le makua, walei loa le kangaka soi fua, po fea le alafi ai. Kau kia. Po fakonga ku kangaka I maunga ve mai maunga. E ki ngā ngai loe le ngi, ngi ka lingo ngai maunga ma kalangoa ka mai maunga ma furi mai, se I tanu mia I mātou me le tō sāru ta mai mamoe. Na sāu Yesu mō mua, ngā mawhainga fuki le awa. Ngā mawhainga feangu ma fepeo iai, ngā mawhainga lako fai mai olke mongi. Yes, of course. Le lako sāu. No one is there to say that again.
1: Amen.
0: Po wale olka mai mamoe. Le lako sāu. E mamoe, ya ai ole le onga le mea. Ia, ya. Praise the Lord, praise the Lord. E fa fonga lei fa mormole, ha? So soani atu, tele yo mea, alu se sea se kako wa meo. A onginga si sifo, te ngatari mai dia. E leo kwa umis kako kwa imisole, ya. Malo afo ele nof talo, so se sa mo lo langona ina, le piu ole lo fatu no, le upo lo tau alanga ina, fa malo fa afitari talo. malo lava kako si kako me vi faka si joli si li li sao si si ngo se loku mana tua mai singa yau mo faka va mal to lua mala uso lau tatalo o lo tatalo foi mo si tia tu so se sa mo e lo foi le tua we are praying for you guys yo lo foi o lo tatalo foi ma man tua lau le uska kai aisha o lo tua va noa le lo fatu no le tua joli
1: amen
0: au se manga kos kanga ka sa mo e manga e poloka no no o lo fatu a fa yo le tua tatala ya Now le lo fatu. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Nan melenga wilo kala lenka fo ekoli. Tomo tarta tuta. Chamo. Tomo tarta tuta fo mon mole. Kile la vakir ko sa lo angai mai. Elei faya foi mosi tangacha le to sale na. All right. Le se tali no Yesu gerizo na fa asa taruina. Kele yol meolo wal jese ah. Ya yol isile mele pia linga. Ah o afa ye vi nga kama yesu shiva ya la yam vaimai. Ya nga shi imaile vaimai. Ah ya ya ta vichana. Vaimai na. Nga le lav lava. Fa mole mole. Ya fa fonga le kako ya wa se ingal menga. That is not what the Bible says, ah. Fai fiau, ba fainga la unga foringa ya so ma vise senga me, ele ile la vlaval kama loa. O tavita at any moment according to the Bible. No. Na vese lo no ofu tupu. Ai la ei, se la ei, ele se la ei, e te tauna la ei na lai, ona le fie fia lo makoai, o me kala. Ai ole le manui ole lo to me kala. Na lai na fai maila na upu, soli. Wee sa sa mai le lava lava ilumo o kamai kai ali o isala elua o le upu e punga mai kokongu o le leu si kai ma le le manui o le loto e leu se mena tupu falongo ka kou sa moa ka kou ila ua vefe aule avise se ele mea a lea lengwe mai ewe funga sa sa ka vika nga pa ule iyo ka vika a leai fai kalkus baia not even a single moment ha fa mole mole I fa sa o sa wakule le alu se se la ngai iyo nga se vasiva se se a ya leo le si ma a Ma apalai si sele mea. Pa ia le tua. E pa ia le tua. A lo na lo fa tu noa. Le ala fa ye fika region ka ngaka malu si se. A la la vai fa pale pale le ne ia tua.
1: Amen.
0: Fema ili tala tu spa ia. Mol ma wina pechelu fema ia. E le fa tuai mai le tua. E mea na fola falaina ia. A o lo ono sa ima pea. O lo na fina ngalo. Ia awa nei fano se tasi. Menga leo unsa yele tu ah okay la fucking isha ka ko amio praise the lord malo leo unsa ah bi yele li kele meli ya majia praise the lord praise the lord na sawo le mission na sawo ye fai fatonu sawo maliu why na laina joy to talo yesu ma fa peantu ama fai tama ama fai Avesi. Why? Ale mission le lenga sa why. Ya falongo le famol mole a. Ole makaukia nga ole chino le tala no ai paulo a. O te nauna watu e faise mele lei. Ai ono le chino. Ole tua o Yesu keriso e pa ia. E le mawese sala ya te ia. Ai ole chino na chino a Yesu ilunga alfonga. Ele elele nei. Ma kangi mai le kingo le nga. Se ifa lave lave polka lamme le tua. So swangia ke oi a. The reason na lai ona nga ngana malika malanga aisi alanga ole kingo lea e kangi mai ale a kengzi le tua. Mena e fai mai ai paulo au te mita mita ele mtau por sa chaulo ufa sa chaulo ina yau ile lalolangi ma le lalolangi ia te au. O ye kakou. Tosoni atu, ha? Umaka kukaimi. Praise the Lord. Nga sau for this very purpose. The very reason na lai na fio mai o ia le chino le nei. O yo le tua. E na ui mai lo nei tua atalii. Na lai foina fai mai. E o ai le atalii na te le si la fia le aso e tupo e mea iai shia. O lo o sau. Na sau o le atalii. E ei langa mission e fatanu. Lungo le san taulu. A le almena toi ai oi ai. Ona o le chino le o lai. Ma tau tia na le mea. Praise the Lord. Praise the Lord. Tala no petelo tam fai fama tala. Ai le mo wa fo ya le piwo le mea. Mo so temi fai tal mo mo petelo tau pe fa. Hallelujah. Na pe se ile yesu ima yesu. Fai mainga leo si ka yesu. Hallelujah. Ona ole chino. Fai maila yo tala jus bo ya. Le tangata po tu sutinga petelo maya. Ole wa chinga le chino. Wa tu wa yele angasala. Ele yangasala yesu. Ai ole ka mo fai si ka malo e ka mori mori mai. Le mele na chupu. Oye lei sianga sala a ua tau salaina ona oe Samoa. Ona o tatou o tangata. E lofa yei le tua. So sani atu fai u tatou. Samoa, fa fonga le lei a peke loku, peke le loku, peke fai loku. Ha? Oko e, ngangana tatou ni ngangana sese lea, Samoa special. Ngale lua gangaka special ilungo lfonga ele, according ile upo le tua. Ok? Tangata special mamua, o tangata alfengainga, Israelu. Faka waso, ona le lofo le tua le wo maya tantou. Le special longa lua le tua, o le ekalesia, fatau le toto Yesu. So se ngangana, so se lanu, salamo, mfatu tua ya Yesu keriso. Then you will become, o le tino keriso. O le ekalesia, taunga jale tau, o le ekalesia wa. Pui pui le tua, fe mailo le tau tino nga, ale tangata le tua. Le to ye se fasala. Ye o yake riso yesu. O ele savavali la le chino. Ay lai le nganga. Amen. Praise the Lord. Praise God. Le romai varua. Awa le tulafono le nganga. O fasaloto ma yai. O yesu. O fasaloto na le tulafono le nganga. Salama le oti. Kako ye fie kausi kulafono. Fie kausi sapaki. Menga alainga kiuti uko uloko. Ha? Menga alainga kiuti kako. Yo le fie isa la elu. Malaya mga iya yesu nga maliu. Menga ya linga, ah, kiuti yo. Gozo le lefo iko kelo loku wamko kiuti. Fasa loko loo yesu, soli. Ya alfai, kako. Eo al kangaka wafa ala inga. Litanga tamonia usalamo monimfa tuetua ilali inga. Awa afo inga isasi. Nga lofa maulaloa iletua. Learn from it and move on. Just keep enjoying the grace of the Lord. Beautiful, ah. Dan ole wipen nga sa kanya le e mafakia ko kilo kangaka. Ole kan fai koso e kiuti lo loko, ha? Al tala tus ba ia. Te ola lo ila lo le lofa tu no le tua. There is no more guilty in you. Why? E le o so le lei, ai ole le lei o le na tau ave o tato fale kongu lungo sa tau. O ai lon suafa o Yesu gerizo. So fa mon molela so soanya kuya ka ko samola ave fe au pe ke le fa fe au foi po ai lava o ki ko fa yele nganga nganga e special samo ya special la foi ko ke le samola o jeoli fa mon mole a ye special nganga ma fo fo samo a ka ngol ku spo ya ya le ai e le samo so li se ku ku sa samo ma ko ma fiki la ka fa fi fe ola uma a special Jala elu, of course, ma, le kalesia, ele fe avea ia me ielua, no. Fa kwa aminko fa kasi ala wali ia, ile teimi muli muli ol por kalame le tua, e a fio ai le tua. Ile a aie cha ua ole New Jerusalem, ma one tangata, ha, le aupa ia. Ko inga ilua sfurfa o angelu e fa, o meola e fa, o angelu e mano ni mano, ia mala aupa ia lo nfata wina doto Yesua, ka koseki le mea a. Ima tengata orfenga ina tua, ya tengata na mate, chao fo ile tua. Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah. E uka ki vi spesu, ya vi spesu soli. E fe kule leo, ka ya Yesu, ali ma lea manga, ya Yesu, afi me, o kako sa mo spesu. We are nothing. E lea ma sisi senga, o kako ma lao maoli ye. Ia leli. Kako wong sa ifo ya mingo, ami yonga maoli, ya li langa oli. E leo su kako, wow. Ye o mea uma mai le tua ai o ka ko ngo so ifo mai sa o wa pe nyo ka ko ye ai joli ka vi ve fo isi ye le ifo le o sa mo ai o ngala ku ngule ngi nga uma le nga mimika fa val vale alu je ori pe ale sal mon ko ye Yesu lo langa what's the point now Yesu ale tali sa mo fa fa mo lo te mi fa ngo inga fa fa kai ke le a ol por kala me ole lo fo le tua na ta pena mo sa mo praise the Lord fa fa tele no fa talo mai Oi nga kele fifia mai ongo lo le malam lama. I love you. Pie fushia ya oi. Hallelujah. Mieka ki fefe lua ya ya o lo le fai. Lua ma ya lo le fifia se o fushia oi. Mau kalkala ngwa kwa ya. Lofo Yesu ya che oi. Ai ke ke vai mai loki au makua fangu ngua o esa kai mai au ke faise me ke wae sa loko. Ke wae pulo makanga. Vi eleri. Ngale leile tua ia tio e fa malo fa fitai malo temi fa avanoina. Valu te si tolu fa oli mai va. Ole ole si ngu melali majia. Olo fitu ono fa fa alu o ta si fa. Ya. So kai mai. Ta mga mia tuto soani. Which is I believe. On kako gele au samu e mga mia o foila wali e lungole. Ha. I lungole levo la ilungo fai fiamma. Ya wa esha lo fai me wo mga pasi mai lea. Pai po college. Ah fa le kong wal fi au. Ka lo fai ko kelo kang kangaya o nga ya. Ele ma fai a tikri nga ke mua mai nga. Pea se se ele fe au, onga lave inga oe. Ea lofa, Yesu, ia te oe, na tatou maua fua, e fua, e fua foile mea ele kokongia. Iri, ah. Vi aleli, faafetaimo lo temi faavanoina. Faafetaimo tatalo. Te Samoa le mantua malangona le lofa le tua alari polkalame. Eke lole fsoswangi siria. Ah, ol tatalo e okei. Eke lole fsoswangi siria. Olo usika ile upu. Kaofi mau le upu mongi, ah. Vi ia, ma fa manuina, le lofa o le tua. Tatu fai sa talo nefiafi tama. Fa fa teitele lofa le nefiafi. Thank you so much, Father. O fa lia la upu tama lo wa lofa. Lo wa lofa ele ngate le lalo langi a toa. O lo wa lofa fo isho matu watu nu upele tama. Matu te fata waa. O wa shila fia loto shio matu watu nu enauna watu. E pangale lo mantu watua ono se le malama lama. Ma lo teitai se seina I mawa o se seina. Ma wale malama lama I le tau ngatao le tau. Na fua I ele soifua lo walo pele leisi anga sala leisi pipelo yona fafonga. Ne e tau a vea. O mantu fale tonu matutu ilungo sa tau. Lo mantu watua o te fafte yatu male mauti noa. E le foi fua lau upu e tau alanga ina I sok se teimi ma sok se mea. Olo ola, olo onga lue. O lau upu foi le tamana fa'wa ina I le lalolangi. E te leo le liwe fa'wa vau. Fa'alie lau upu tama, e le se tali o le nei olanga. O na'o Yesu ke riso na fa'asa taruina. Si tia yate oe me uma ma le fa'ma ulalo le nefi a fi momori atu le fa'afetai. E ye samuolo fa'ma ulalo ma fa'afetai alo walo fa'tu noa no la upu moni. Olo uwa fa'afu fongai. Nga tia lo matu fa'tau va'ai leo se tala ingo se lotu tama. Ole tala inga, ole ta'ua, ole sidi sidi ese, le fa'amaoni. Olo la va'alo fa'tu noa. Ya vi'ia oe fa'afu va'au. Si tia tu se o matu watenu belo Samoa. Awa no te tala o la upu moni tama I Samoa. So se feito to'a tama I te tala I lawa fio. Si tia tu lo matu watua se o matu watenu pele. Yona tei ta'i lona whainga malo, yona tangata nuu, a inga le tino ni wou ni e masani. Manua tu uawa noa lo walofa tu nua, fa mole mole tama. Ma teo te mauti noa le me le mawhai ala tangata. Ele aia ma se me whainga ta'i la wa fio tama.
1: Amen.
0: I ti hatu lo mante wa tua, ele whangalo ina lo nua isa ra elu ile te talo.
1: Hallelujah.
0: Nufina ngalo alofa e tusa I mala upu. Lau e kalesia na fata wina I lo toto Yesu I so se ngangana I so se lanu. So se tasi wa salamo moni ma fatu atu atu I lo walo pele o Yesu keriso. Wa awa lo fai fatu lo I so se meo yei la tota ma. Le minstri lo matu atu o lo ngaru lue fatasi o luma. O nani au au nai fata wa awa matu tangata. Wa awa lo fai fatu lo I leo no lo matu atu. Le pulenga le tio wa awa lo fai fatu lo.
1: Hallelujah.
0: Fa mole mole tama. Ele ya se tali ule ne yo langa. Una o Yesu ke biso na fa sa te wina le au no lo tiu te mare a inga. Fa manu ia tu sa manu wa lo fa tu no alo ma te ua tua. Oe o lo tapo I al pol kalame. Bless them according to your word.
1: Amen.
0: According to your amazing grace. Ai anga le leifo I me pso swani e leo fie fia mai ono se le mahalam lama. Ele nga te leo ngalwe nga faya ina sa tani o lo fa se se ina I la tau. Ta maa fa mono mole. Yang le lima fa pulo la tu manta se la tu mala mala ma ina ya la tu au au nai fo yetu sa malo walo fa tu no ma ola fa tu wa ma u mal tu lua mal fa nau ta ma fa fe tai ana le sia un no lo walo fa tu no ana le sia un no lo walo fa tu no it's an honor lord lo ma tu wola ma au nai I la lo lo walo fa tu no le nga tele ne yo langa a ole ola tali tu ma wi a tu ole vi inga ne ma so ma Fa fetai tele tama. Ang lele ni shok au na. Ngaru lue foi si temel nefi afi. na ti el fatu wa fa manan to le shitali o na o yesu ke reason fa sha to ruina le tali lo langa nei ia vi ia oi fa fitai tele tama thank you lord ala ya yesu le fa ftai amen amen thank you jesus.

0: ata la fatu le fiafi sa moa ila pela se boe fa fungo me ni tu laule le fiafi fa ata la fatu tua fa man malo Yesu Kristo ia o matu o mai fo ima pa fenga nga fo I nei manu te mai e pa wol po kala mo tau no watu ia la fo se fa o mai le tua fa pe fo na fa so tua ia wa fo ia le ia le nea fiafi ia ma le fa I wino nei po kala me ia le matu nga lue tu le nea fiafi fa ata la fatu fo I sunga le Now, yeah, Taito, Papiona Fafuina, Nay, Proclame, Yala, Fesitalo, Yon to what to real soon for Fenga, Yat, what ye why, yes, if I'm Marosi out, Mutato, the near Fiafi. Pap Taita, my, the near Notaua, or no head to Tapinaina, Fangaina for the Nayana Leo, Ya Wale Molino, no fear, when I will feel no far, only to me, one man to fire, family, we are for the following long on the tour, my lover, since you far, set us your far from a near Fiafi, the twelve who pull out for following. Ia fapeo na momoli lau fio ngang pa ia ina ia faa mamlama o iyo mantu loto faa mnuia foi I lau faa unwa yati wati ia mese foi faa mnuia foi mantu por kalame linea fiafi sunga vaya teito ia mese foi sunga yatiti malfantua faa inir por kalame lo angai tungle wala ia lau faa mnuia nga yati la ua ia foi lau wali vinga yati oelo mantu kama mata ia lau fio faa ufo ia lau faa iwe lau fio ono lo suwa feisu amene mamene
1: Tu si fai tau o nea fiafi, mo mo Samuelu lo ni tau po e suma fitu, vie fai tau ina, fai upo e faa ma le lima, sifuru ma le suma tasi, o na le faa pupu ina o le taime fai tau ina ile, ia le, tu si fai tau o nea fiafi, o le mo mo Samuelu ni tau po e suma fitu, o lo ni fai upo e faa ma le lima, ia o na si ile le sifuru ma le suma tasi e, ye fai tawina e fapea na tu ose tala wa nofo yona nofo malamala maili si o tatu watu nu fai upo e fai fapea lo na fai tawina ona alu anelea ole toa na ili tongala wapi filistia koli atalo na ingua maikata ulona maulunga yono kupita male angaitasi sa ilo na ululi pulo apa mea sa ofuli ufatafata fauna oia Ma mafa o lono fatafata o lima ngafi o sekeli o apa mea. Fai upo e sfulu ma sfulu ma tasi e fapea. Ufai mai fistia, wa unei. Ute faa maasi asi ili tutawa Israelu ili aso nei. Toma ia ia te ause tangata matatau. Faa longo saulo ma Israelu umai nei upu ale fistia. Ona matatau ailea. Mafefefe tele ilato. Ose autu e... au ya ile sa valio ne fiafi sa moa le atunu pele. Fa pealo na fa autu ina. Se o langa fa amanuia ina. Manatu ao sa moa o si atunu fa amanuia ina. Natufo ina soifua mai lava I soifuanga. Foninga mai a tautua tangata maua fa amanuia nga. Ustai fo ile... Tamaititi, e mōlo na whaamaniyanga malo na tawi. Ao leo langa whaamaniyanga e fōringa mai o loo tala nortus pa ia I se tawi e mōa le tangata. O le tala le ntato ufaita wina ili afiafil nei. O le tala ile tamaititi ma le tangata malosi. Po le tala ia tawita ma le toa malosi. O le whaamata langa le tus pa ia. O leo langa wha amaunia ina, e a mata atu I lalo. E a mata ina ue e malama lama I le mea o lo e faya. E a mata ina ue e malama lama I le mea e iu I aise mea o lo e faya. I le tino nei. A atu mai leo langa wha leanganga. O leo langa wha amaunia ina. E a mata I se mea te a mata atua e te iloa I ailo na taui e mai e le atua. E a mata atu I lalo, ona iaile o le taui e au mai e le atua. O le ale au wala e maua aile o langa whaamaunia ina. E lua ni vaenga uma, whaiona au mai e neipo. E feso soani tato savalinga neva I aso Samoa. O leo langa whaamaunia ina, e le te imanuia. E iai le taui o le mea te whaia, tai pei au le tama leo tavita. Ona tua le tama e olona tala anga o tangata e nofo le pa mamoe tangata na te tausia mamoe olona ainga foringa mai e o I e faa ya I nari tangata ma ole atua fo I eleva ai

0: Ah, longo winga. Fōringa mai o lae, o langa sa, o sa vali al tamalo, o e sau. Fōringa mai laua suiga, ina uanga I atu le lima o le tamale, a vea mai me mua mua, a vea o ia matangate muli muli atu, ia ia kopo. Longo winga la, o inga le nga whangau mai, bai le polo ka lamia le atua mole tangata eustai. Le whaamanu yanga le atua mole tangata eustai. Le saa mua eustai, So se fata fai tau langa au fai nga luenga o fea lafa se mo e nga lua I se fata fai tau langa. O e se mare ta ua mo mo leo langa ustai. Langa lo ustai nga ke faa ea inga le tangata. Aya faa peo le skaka uskai. La me la faa ea I oye le atua. Pea I le ustai. La fo I me la ave o le atua tu no pea pea o oyo se tangata le ustai. Langa lo ustai e manga o I le atua. Ha, I so o se tangata. So o se saamoa. Saamoa I le nefi afi. A e manao e manu ia lo wainga. Usi ta'i lea tua. Ai mana e wha manu e ina, oe malau unanga. Ie e usi ta'i le fina ngalo lea tua. Ese male ta'ua. Baila iai, le wha mau ningo le fe awa lea tua. Mo mole tangata wha manu e ina, mole tangata e usi ta'i. Baila kaka unga I ua ngasui. O lea la ngasui e sau, leo e ile malofo ile lo e toma. A'o ya kopu, leo e iai isara epu. O fela me wai uyai. O e tomala, lewa fai mafaa soisa, fai mafaa mauru, ili o langa male soifuanga faa kerusiano. Aya ia yako, ua fai manuku o lea tua. Lea yai tu ainga sifun malilua. Aise ya, o le faa moni yanga na lea tua mwoi. Ke loa isa mwa, ngai fo ikea lala me me faa longu maliponi. Ke loa ngai faa moni yanga lea tua, male fina ngalo lea tua, mafuafuanga lea tua yate oi. Ai ke loa iloa. O ke le uloa, ka ako ke le uloa. Ae o lae ka akia mai whamongianga lea tua, I le tangata ae ustai. O a mai tātou sāmo. Mana o mia lo ustai. Ustai te whewhi aunga ke ngalue ai. Ustai te whewhi aunga ke ngai lo e tautua I lea tua. Aisea, lango I nganga I le manguia o lea tua. E ke whiu e ke alo male o langa ustai. E manga o mia I lea tua, se tangata ustai. Langa ele fa peke usika ile ku ke usika ile gaka ngai o kafa fa mangi ile ole atu atoi o fa ko kongo suka ko ku o samo usita ile lo ta ta ina a fe la se vainga o ingala ka o ko ile mangi ole atu mo tato o fina ngalo ole atu ele se singa ke lo nga ole atu e ye no fufuanga mo fa muni ina yakopo ona o na o langa usita ile fina ngalo ole atu mo na o langa lau nau ile atu Sa mua lea tunu bene. O leo langa faa mauni aina. E a mata ili ustai. E ui aina fengata. Ae loo iai le tau ye loo manui. E manui ya loo faa tali mai ai. E ui le fengata na faa tino. Ae loo iai se faa mauni yanga mai lea tua. Lua. O leo langa faa mauni aina. O awala kako ke maua leo langa faa mauni aina. Lua. Faa maoni. Ole o porka lamme ale atua fa maoni o ngai maua leo le kauri fa maoni foi o ngai maua lea o se fa maoni yanga mai le atua la ngai le skaka e fa maoni ai le mouson kauri so skaka fa maoni ya e maua longa kauri so skaka le fa maoni foi e maua longa kauri a e le fa maoni inga ai longa loko malanga o nganga I le o langa le fa maoni Langa e alu kuspa I fai mai kala Yesu mai tangata ngā lulu mai ngā vaku e kāle nge lima lua kasi fai mai kala kuspa ia le au aunga le lei lua fa maongi ua e fa maoni sina I metiti le ala le kofia I oe pule I meteli se fi au maa ia fo I totono a inga ma totono e kāle sia ta ua ia mo mo le tangata fa maoni ma fa maongi fo I e fau wa ili so I fua fa le anganga O te wha maongi fōi e whau oi lo langa wha tua tua I lea tua. O te wha maongi fōi, pa maile tala tu sima su suenga, maile wha maoni e whau oi ne malo o lea tua. So se a inga e wha avai le wha maoni, ke wha ai ai le ngā lue mai o lea tua, ke wha ai fōi e le taui e vatu e lea tua. So se tangata, so se tamā wha maoni lo na a inga, o se tamā e taui e lea tua. A so se a inga fōi e wha maoni, o se ainga e tau e lea tua. Pistala wha tai tai. E le esta metite alu lea onga e lo manao e maua sona taui. ai ke lo me lenga mo wor ka me kikir ka u onga o longa fa maung a le fa maung ele mo wor ta ma titi se tawi ai sia yo la le tawi la mo pe ale fa maung al ta mai titi fa maung e mo lo na tawi ai sia la ga le na tu u yai na loto fa maung ka pe ya ta vita da to e fo el tala a fa maung ta vita le le uino ma mo a o I sa fa ya ina ma ya fa maungi singa ime ele I lore tangata. Na o kelo ka ko usa mo. Te fa maungi pe va ya tu tangata. Te fa maungi pe va ya tu le fe fe au. Te fa maungi pe va ya tu le puler fa fa inga luenga. O na e fa maungi le. Ai a ui mai le patu o le pule. Ui mai le patu o le fe fe au. Ia o nga e le fa maungi le. A wane ingalo ya te oi. E ta u o le fa maungi. O le fa maungi e muli muli tae I le soifu o le tangata. Mana o mia le fa maungi. Fa e ina ta avita. Ele ya mana ia o na uso, ai na mana ia ele atua tangata fa maoni. Pe ngofo ile vau, pe ngofo ile sami, pe ngofo ile sesimia, pe ngofo ile fafu. Ai ai fa maoni, o ingai apa maya ile atua yate oi. O afo I fafi tauli olo e ui ya isa mua, ile nei fo isu fuanga man neitanji. Awane ingalo yate oi, olo ngalue maima fa atali ile atua tangata fa maoni. Fa maoni si me o vatu ele atua ya te oe te au au naima inga lue. Fa maoni me o lo e yai tono lo fale. Fa maoni me te faya. Aisea langa ole tawi nga mai ele atua. Mo le tangata fa maoni. Fa maoni e ina anterea. Ae ole fe au male na ave le so olea. O se tangata fa maoni. Ia ae nga I ua ina uti. Le kala kuspa iefe me ina. Na fanga tu lou, fanga lo na ulu, pa mai na oti ai. Ae nga faa maungi e inga uia, o ngolonga o langa o stai. Na faa maungi e ina patolo mayo, ona o lona o langa faa maoni. Aisea, esea le taa ua faa maoni. O le faa maoni, le kala kuspa ia faa ima papu puni, a, o mea faa le tonu ya nga imai ya te oi. Ae faa maoni la samua, na faa atali mailo utawisi. A faa maoni, na faa atali mailo utawisi. Na ole tangata fa maoni e tawia ele atua ma mai le kala kuspa ia ua tuli a iese tavi ma kala kuspa ia ua vatu a ua alu tavita ua ave le efa o saito a ave e asi ele ke loi anga fa ape ele fa maoni le kama ke lo po feme la kuku o ngei mea a fa ape ia lo ilo ma ia u lo ka ma lo ke a po le ale au leo langa fa maoni se pe le ilo aku o e fai fi au pele lua ko elo tai tai pele lua ko elo ka mamalo ki nga aya fa maongi si mea nga ke yai o inga la yai le fa maongi anga le tua male male manui o le tua le fa kali mai ya ke oi ta ua yo le olanga fa maoni le tua tele tala tu spa ia ta fa matala ile upu fa maoni a alu fo isu e ko ikiki aku ka ngaka fa maoni a ko kele ka ngaka le fa maoni o saba linga ngale ya aisha lango kako e fuo yo tatu ulangona e fuo yo ulangona a fia fia wa ifa maungi a ita wa elefa maungi o le kele yo tangata fa pena a wange ingalo ya ki oi e kelo o fa maungi le kaka ngai ke fa maungi il por kalame mafufuanga le atua ya te oi aisha lango kako kiko e fo ile atua aisha fa maile tala tuspa ya malise au le pone Samoa, taua leo langa faa manu ya ina. Aise ae taua ilo langa faa manu ya ina. Pe oleafu isi au wala e kefaya mo ufaya. Inga ia maua ile manguya. O mea nga elua ufa ilo atu. Mua mua, ustai. Lua, faa maonzi. Toi siakia e oi oi. Toi sua, sua e foi oi oi. Pea foi ya, matou. Po feme o ta oto ai. A fai o kauma mau leo langa a le fa mau o kauma fa mau a kauma ustai a taua lo ustai a taua lo fa mau ni Samoa a mana o te manuia ustai le atua a mana o te manuia fa mau ni le atua fa mau ni se meu vatu ia te oe a mau ni lo soifua lo soifuanga ile neio langa a ia fa maoni le lua vaa ma le tina, fa maoni le lua vaa ma le tama, fa maoni le lua vaa ma le atua, aisea lango I ngā, ea ngā ima I le atua ya te tato, fa maoni e ina le tamo tavita, ya ona olona fa maoni, fa maoni e ina ya Yakopo, ona olona fa maoni, aya alanga ele mua maungi e iskaimi, o ngā umamau lo uso I fua, ma le olanga fa maoni, ya le sa moa le atunu, pele ne fiafi o le atua e angai mai ina ue e usta I ateia o le atua fo I angai mai ina ue e faa maoni yana polkalame mana fufuanga malana fetala I mai ate I tato mana umia le atua le faa maoni yanga mo oima ai awala mai la ilo tato usta I awala mai ilo tato faa maoni au tato wanga I atufo I fai ungo neta usanga mana umia le atua ma e tato te mana umia fa manianga le atu e fai fono fa peat tato uma tato te mana umia fa manianga le atu au kina kinga lo langa manuia o le stai ma le fa mauns sa mo e mana mana o e manuia lo wainga e mana e manuia la unga luenga o stai fa maun se me wa batu le atu ai ate oi sa mo le atu no pele anga le leile atu lo fina ngalo tato lo to ne fiafi mal tala tu spaia maia ela fion paia le tu tu sin tatu faita wina wo fa longo saulo ma israel uma inei upu ale filistia mai ona mata ta wailia ma fe fe tele ilato ya ona ole mata utia ole anga I mai ole to malos ai au ne ngalo ola yai le tu ar tangata ustai au fo ine ngalo la yaile tua tangata fa maun ele ma fa ye me maululunga ele ma fa ye me fa sanga tau mai ona fa fa ye ina ma fa to ilalo tangata la yai le loto sitai ma le loto fa maun le ale malulosho me nga I mai lo savalinga ma lo soi fua au oyo tangata usta ile tua ma usta tangata fa maun ile tua o le tali nga o me uma ma fa ye na tete atu yo fa fa nga fa sanga tau mai ate oi pe a vea oyo se tangata usta mas tangata fa maun fa manu yale tu sa mo ne fi afi tu sa mena na upo tato fa long long ne po manu ya sa mo ne po after kel
1: ya la tato fa yule talo fa after kel la valo mato wo tu ile ne fi afi ile ava no wa mato fa long long wai ya e feta lai e ala ile o fionga pe na mana vai na la o no ile ne fi afi o lofina ngalo lea e taulongo longo mo I mātou ia o I mātou uma o mawhaiona maua lea vanoa e whaalongo longo I le neia fiafi e le ngata isi o mātou utunu o Samoa I New Zealand nei ai so se vaenga o le lalolangi o lo mawhaiona o atu ia I le neia la leo o lau upo o le ola le ye whaatuatua o le wha manatu fo I lea ma le taulongo longo e pe o lofina ngalo I le neipou E manuia le tangata e ola usiustai. E manuia fo I le tangata e ola faa maoni. E tusa malo lava fina ngalo. E fo I ona mātou faa longo longo. E peona e filifilia ma wala uina tavita. E lona wala uina I tutonu o lona ainga. Ai maisele li io mea uma sa e tuina I ai oia. Faa aftaile atua o se faa taita inga le leile mo I mātou. O a lava fafita uli ma fainga ta o leo langa. O a fo I mea tutupu I le soi fuanga o lo mato yai. Mm. E ali I efe soa soa ni mai. Na ia vea I mato ni tangata mato te usi usi ta I lo fina ngalo. Na ia mato usava vali e faya lo fina ngalo. E tusa o lau upu I le neipo. A vea I mato ni tangata mato te faa maoni. Mm. Yo mato ti ute ma faiva. A maise o lo mato vala wina. E peona e tō fia ai I mātou. Ka manuia ele nei a fiafisi o mātou watunu o Samoa. Mai lava I ona taitai, ia te ia pā ia se toi tangata leli ie. Ia e anga lelei. Alofangia so se tase o mana o mia lau faa mālo longa ili nei pō. Alofangia foi so se tase o mana o mia lau so soan. O e lava I e su o le tali me o malava. E te anga lelei ma faa manuia. Faa manuia foi ili nei ala leo. Mia fo ila ua auna ya taito lo fea ngai ma le pol kalame ma le tautua ina o si o mātou utunu. Ia iai pēa lo wanga le leik. fa manuia le nei vai yaso mo na fuo fuang le ali io la mata o tatalo a lofa ngia si o mata o tuno tau sia pea sa mo yo a o lofa fa manuia le au kerisiano ile la lo lang fa manuia fo ile alu o la utala le leiso o se vaenga o le la lo lang ia fai alo fina ngalo ma ia tele ni a nganga e fa o laina mo oe malo malo tu mau ya te oe lo lava vi inga tu mau au famlianga i lunga ya te imatou e ala ya Yesu lo matou alii ma lo matou faola wa matou wole matatalo tuai nei amene amene.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Seenga uka amilo e kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua yaso le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Sila Antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: Radio Samoa.
1: Τα σύλλημα του Άμου.
2: Whaingo matangatalo na taura nei fwaitai au mana matangatala vai aso wa tātou iai tamaki makaurau au ki lani au no whango whasalonga Radio Samoa onolo ili maru lūre nei taimi ole tai au winga whakma wina na tau mōle aso tolu nei au kuso wa tātou au liona whasalonga awa op langi le leile tau ipa unai wanga nisa vaingo au ki lani angi maria marasabini mai sauche si sifo se fulma le onolo maurunga yo ili maru lū whakma wina mo au ki lani le so sfutasilona mawalalo tai au pe au liam Ola fasolo ina awa olang lelei pa unai wanga di sabahengo au kilani sifu lima maudunga ala manulu fa mawina mo au kilani Ile aso ata ya ola bainga yon tuwa tu laso lulu ole alangi lelei le tau fisi manulu ola aso lulu sfutasi Lona maulunga fasolo langi lelei le stofi langi lelei le aso faraile pa utimu la stonae male aso saa Ole awa o Tala tala mfai loa ya toe fa mau mau ala mai tau tu tamai le nefo ita yao le ngatora ne yaso a solo mana yatu ele tau tua rida Samoa o natu ta tu tala tau fa lo longa tala ronga lea
3: Faiste fo fuanga i tāpe na ilo a inga mō lo longa Tala noa ilo a inga ili mea e fai pe asi i tiele vai au ta fo lo fali Tu uau me ta au e sino fuanga saunga le mu Ma fao ngā se a fianga o lo longa o tua nai E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga ilo a inga Tanga i ane ile Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te fai langi On lo saunga le mu i taimi o lo longa me mafa O lo o yau lava lima
2: Loa se fulu le wate ane le tulai ono Leone High School, usia mai se te tala fafi fianga Radio Samoa nei foi tai amala matanga rawe asa watanto yei la tukunga ngai tuta mga alue ngau nei foi asa nga fua pa malo si mai, pa malo si mai e umalo foi asa nga fua pe usola koi mana vaso atoa lanto mori e fai maul nei aso pesene moe

0: ya le ala lua se folu male li male wante ane le tu la yo no ma lo fafte tele pa angal tar pa kala me fa ta lo fa fa fe lo mai lu on Facebook ma re YouTube ro de sabo ma lo la va vi ele lo fole tu ta to ma futa fo la matanga ole ne fo i va ya so ya ole wa ka ko wo de so le wa ka ko fa ko fa ile va ya so di ku ko ya po di wo Oh, goodbye, my you. Lai ari ale ufa kalfa mai aku sori. Ah.
1: Waka ke I ale ku mai aku sori.
0: Ai sa wan kama bar marudu. Papi voi ka wolo fa mai ale sa wa ma mai va bar marudu. Ya so ya. Tato ya ile masina lo na balu ol follow ngole. Ne fo chau sanga ma lo follow mar wi ale chuno. Lo fa de tua tau tai pel tato follow ngolo fa nei afi boy fo il follow ngwa. Ile tele o ai ngol tato no. Ya ai fa taile tua lo de toilo to si fo mar ma to wola fa wa tato follow ngwa. Ya ambi ile lo fa le tua o le wa tato ya nei le to to masina on fa tau no ule o le fa nga pa lo tanu sila o le asa fitu o November. O le asora na o filfilia mbo le fenga palo tani msila o le lua fe lua se fulu maleono o le fo utaru di tilo le misi vai aso o au mai I policies po o vaengol o campaign anga iai ia po manu lau tia pati te tasi campaign a e mbo le fenga palo tani o le lua fe lua se fulu maleono a di tilo la il fai ngorba iaso o le ua fai lo mai tasi o nisi po vaengol campaign ni so pati ta mata I le New Zealand First o lau titi lo atu Ole buying a safa loa le taiole New Zealand First ole para minister for ile ole buying for New Zealand wa basa mare un Stephen Peters e yai buying on atil tilonga yai fuala la to pokala mele fa ingo le ngal protani ole kiwi kits a grant ya tele a foi changa tai yo ina lo na le ya ye foi ni jele o tel tonu la la to ma fo se buying on le le mo New Zealand mana ya
1: Just all a lot of policy leo what in a mai. Afa appear to like my fine amalo, or lazy leo vying on lato, or lazy leo lato polo ketio lay. Emma Fayela on a entitled, can make a call, can make it to a toll while a fa now a leulunga li, ileta ilima fell tamaititi, ileta sanga. Olona wingala, afa appear la lunga li. Kokoluka mai ki e mawhai anga entaido tamaiti umai e to otolu le ta ilima fel tamaititi I le tau sanga. Pule lava fo ila leo nunga li pe mana na o fo ilele sau a koa le lima fel le taime whanau le tamaititi. Ia pe sau I payments fo ia ta imasina. But ole tu langa le tilo tilo ia le taime le nei. Manatua ole manatu lava ia ia ole New Zealand First. Ia faa mua mua lava ni usila latou. Ole latou ia ia mana onga. Ia mauki ngoa lava e mafai onga afford e ulu ngā li I ongi usila lava ia. Ona maua tamaiti. Ia ma afford le tau singo tamaiti. Awa ukelkung fu intato taltal nua ile ima mao tele atu. E ia ale ki ngā le na faila na tala. Wa makua ele kwe fia fai kamai kiki ale taung taro sa ifuanga olo iai. So ole tu ulal na epe yolo o tau target. Ae maise foi. Ole fo e maa ua ele saunuanga ale sunga fo ya Winston Peters. Ele fa moe moe I tangata fo ye au mai fa fwe fa fa inga luenga I nei e growing pe fa atupuina le population o tatou e tatawana ave le fa mua mua I a New Zealand e grow awa a uluola a inga ole ola ola le leifo ile na ma le le leile na ole economic po le tamau a inga New Zealand lato
0: ole til tilomba le tau va ili ili na ole Ole lumana ile leio o ainga. Ole titilolea o tausanga mua mua o tamaiti. Ya, pia sa tatano e fone stai hao ilbaenga le aam. O taimi e mana o mia le tupe ina ia le leile atina ina o whanau. Ma le si baenga lau tau titilo. O lo nau nau ono le pe fone nga mai ele o lava le population in New Zealand. Pe afua nga ili tele o isi atinu o le umale OECD. Fone le lau tau titilo inisi o baenga le sila mao ia ia le. Ia le tata ia le New Zealand First. So, anti tilo la ili lima fe le tau sanga tamai titie tatu di baba aia nga I mori tonu tau sanga. E fone nga mai e tatu titilo le fase nao lima se funu wa fe le tupe maua. Ele a inga fo ili le I tono le tonu tau sanga le tamai titie. Which, e lau titilo mo a inga, ia, ele le mo la kou ye le la a nga ia tue fai a inga ma mau tamai titie. Ia wa lau titilo inisi o fina ngalo nisi. E fone nga mai o mana o ia le New Zealand First. Ina ia una ia New Zealand, ina ia ko keling iska mai ki e. Fan na mai a.
1: Ya wa pe o titilo na ye ile la to fo ia a ilo ilo ina ole faita wa fa yo sa maiti ole wo mauti no ala va foi wa faisi pa u wa pa u le faita wa fa i o ta maiti mai le tau sanga na se ima vai atu nei so ole ke le ol pa u le wa ye pe akilo kilo ka sanga pe ama lima suma lua afe le a fa ile ye pa u ma ye mai le tau sanga le na te atu nei e mongi lava ola sa ka fe lolo si vai nga sa ye but ole titilo la na lo wo ye ai pe na sa no foi la lo sunga le o e sa ole le sa no ngal tulanga le a le first 1000 days o ta mai tipe atu tu ma kwa ma ngai a le ngai foi fe so so animal le grand style le new zealand for pe a fa pe la e fa alu ka kaula e ka mai a wai e se le sa ole tu pe alu a ko ka ngal ma kwa alu e se le me fa ia a ia ai ma ia ta mai ti fa le tonu nai ta mai ti e wai na fa le tonu ai foi ma le soifu o isi ta mai ti pe a le fa o ngai na le leila tu pe I la tiro tiro la ia e peye e sala e selai manato nisi fo ye pe a fua I le fa se lau miliona I le tausanga pe a fa pe ala o le a fa awawe le New Zealand first ia au nisi fo efizili o le ale umi o le a fa awawe na I fo I ia le a fo I a fe so so ani mo matua pa te te au ia ia so se fe so so ani a better than nothing
0: I saw le ya so fa mo bonga pe ona ye le lua fe male ona le mas fu lua fe tamba jin fa na u le tausanga na I tono New Zealand ai o mai lua fe lo su mali ma na tono su fu lo fe pela al pa u tele le le na anta o fo le ta ta yo le New Zealand first a o va vai le lanto wa policy folia ma le lanto ba o le la campaign nga ye ya mo fainga pa lo tele so fi tu no be ma one question o le te ba lo te dis lo to lo fe ni si fo le so what happened o le ala me tu pu pa mo to lu to sanga to ma titi fo le e ma faila e ma tu o na fa a wo pe ia le lumana ile le ile ta mai titi pe a fo tu le di ma fe le ile tau sanga ia pe umana le tolu tau sanga e ma fai e matua ona fa wau pea ile tau singa ta mai ti e tolu ia pe umale sapole mai le malo ia le mea
1: Mana ya ya wa ole fa ta ula le na ya ya le matua pa che cha wa ya ya a fa pe ole ma wel tu pe le a matanga fo ile le lo lang ol tamai titi wa ma kwa ma nga ya ke le la ya ile fa pe fo yo se o se fa o se cha ya la wa o ma yo la o isa pukun ka mai ki kai ko a wa ole se tu tu nga ka wa nga ya se se ole ole nga li ile e six seng po sa nga sa fo ile no fo ma wini si la ya a fa pe le ma o nga luenga wa ma kwa ma nga yo wa mantua ole fo ye nga i pengi fiki fo ye le ai mawe matu wala tau ye ia. So this is on top of that. Wama kwa ike lele nei fisoswani. Ile tau si alele ye. Ia ato no le afisoswani fo ila ile kaukuku ese mayo kako ule child poverty rate fo ile.
0: Ole tupe antolo jitilo New Zealand first fa tupe le lanto porka la melea fa se la un miliona ta la tupe antolo vada na le un tupe na New Zealand first fa tupe na ile lanto porka la mea tole. Ia pe Orio mali tam fainga le fainga palota las fito November. So again, ol fainga palota las fito November. Olo fam na tulia tino, mautino, umana restala lo swafa mole lola palota. Asuil tra tu si mai le tan mai mai ol fainga palota tuona yatu. Lo no venga tawona longo le ofisio fainga palota. Ya la fatu lope palota lo tra tu si fona we fa mon moni. Lua palota fai ol palota mole sui mai lo tu malo. Ya mal palota mole party vote. Ya ba hanga na le manino le le tsho ona ba ma mo tino fa lo palo so or for longer now to the my New Zealand first or act lesi party or in fight lo for initial buying or campaign and a sell lot of buying or anga e le campaign or act if I sing wrong I come to you or lo to le sitting here or to for I wala nga for my act or le tasino buying or campaign and or avele le malosi anga ile fa ya ong e dio lai makamaki fo ngai a ropo kamaki a lele lele a onga po kamaki ula pavale le a onga e te loela vansi fio la sungal fa yaol tu ngale a
1: e ye ya tsamai ti fo ye fa la vela vele tai mio le a onga fa ya onga ia manatsua la ole tu langa fa ngata fo ile ia tsa ole tu langa na o lo o lele ye lo tilo tilo ia le nei fo I tsa yala ona ole ama faila le fa ya onga ona ave esel tsamai ti tile langa ole tselo le kaimio fa onga e alu ir kamai kikile le kau kau fio finga ma a ngalo ato ai le to atol se fulu pol to lua se fulu mono tupu le te tau o nā oa o ina le lei ile aso. Yeah, yeah. So o le leila ngā o le nei fo ita iala. E ma fai ei la, o nā ave ese le fai a o ngā le tama I titi e fa'alave lave. But e iai fo isi ko inga ka maiki mana tua la. E iai na ialo mana I whanau e iai fo iola atou mana o ngā fo ia fa'apitoa. O lea I ko kongu uma le vasenga lea. So e te tau fo ila ile ta iala lea o nā mautinua e fa'amai o I o le lei mai. Pe o a uma ko inga ka maiki. Langa yel tama I titi e nofo I. Ai e se fo ilele le tūlanga I mawhai e lona mawhauwhau o nā oa o ina. But o ke makua I o talo sanga ina fo ilele. Pa wala lo ufa ngua ngua ngale au mainga ole ta iala. O upunga sa ngua I ia le susunga fo I a po Henry. Ia ke au ia ua makua le fa alo alo tele. Although e fai nga ta mi o ta maiti ma ia ika maiki e fa apena. But ele ka kawaonga ka ua ta maiti I se tūlanga fa apea. Ia te au ia a fa apea ngau ngau ia le leile o la oa o ino ta maiti. Ele ka kau se sui o le pale mene po se sui o le ka mo e I se tūlanga e tūla I mai le pale mene. Ona sa unua ini upu fa apea e tū maulalo I ta maiti.
0: Ia e pei e ole ngangana fo lele fa o ngā ia o anga ia pa langila tau ia ia upu e I ona tua oi. Ia o tato umale fa samua ina. Ua faisi maswa ke le upu e fa o ngā. Ia mo ta maiti ia ula pavale tono lea o ngā. Lau titira tole si maengo le tūlanga lo o tau faile act fo lele. Ina ia Usta ie matua, ia le tūlanga o ia ia fontanga ma whaia o ngā. Pe awha pe amel whaia o ngā o lau kamakikilea o mkua ula vale tono al potua o. So le lau titi latu wha mai al act. A le usta ie matua le fono whaatasi ma whaia o ngā mole tamo titi le ula vale. Ia la whaasala kupe a.
1: Ia tau ia o le tū le leile na, o le isi lai tū le na, o le coin a. A le usta ie matua, ia ke au ia so se matua lava, e kākou ke le manga ngau, e pe e ku fa ka va mai mata u fa ta u va ata to fa na u ito tonu o no fanga nei onna ole le le yo ka ko fo inga luenga fo ilea ole fa ku ai ka mai ki fa a kongu ma o a o ya la to wa mi ai mai se fo yo ta to ma tua e ya ta to fa na u nei fa na u ya neurodiverse children make sure e faile le so so engo ta mai ti nei ina ya mau kingoa e sa ole po kwa o nga no fo se au ta ma inai lo le ka o mai fa apea ya ma au mai ni fa mtalanga ya bua ya ta O ke makua I o le ka lia pe pālangi pe a ai whai sisi se wha upunga wha peta maiti. Ia ke aula ia as a whai a onga. O ke le ka lia liko inga fo ilea tūlanga wha pena. So o le ngā luenga fo ilea lea tātou mātua. Tau ma whai mā losi o ngō sae nei whānau. Ai awane I a vea lava nei whānau ma tūlanga e lātou te o iai. Ia manku langa e au mai ingi whamkalanga wha pe.
0: So pati e lua lea na whai lo mai ni so vainga campaign anga e mo le whainga balon tana fito November mole si rifio le tono u oie palo taina fai pule nei tona pale mene o oe o a o tato uma so le tau wadana fai le tato palo ta fai lea le maro le tono fai mole mone tala fifia mola tau e pule le fua fi a mesela tau le malanga tu nei sau te o lo tema batu lua nisi maengo no fua fi le o watala ina fai lele kwa mbaga yao le fufua kwa sole
1: yes no fua fi I jury ma pairata rice o ili ya vaenga ya o le wa kakala o le sola nei la le wa amata ya femala nga inga fo ie fa nga ina ia vaenga na e fa kalia ila u makesi ila u no fo afi pe amarka is fulu mingu ke ia saulesi but ole mana ia fo ilele ona ol fo fanga fa so atele wa ol fisili ai se afo ila I South Auckland ona e fa si to atele ma o ia fo vaenga ile ino fo ia ole mai ta wina pe amar a o ku polesi ko lu fa ka usanga luanga ma utinoa ua makua I au sia le se lau tolu se fulu wafe o ila to fo inisi ole afa o popo atu iai ina fo vaenga so ole ta au ala lena ia ola la va foi wai ai vaenga fai ngo fie mo ta to fe malanga inga ia so so ani foi ngai vai kai mil kaun kalping singi ia am fai fa nga public chats
0: a so le a lua tsi mal fam billion al tupe an to al malo lena lu fa e vaenga ia lua pe na tala la stona el minsta a Simon Watts Ia pēona iai o le vāenga la di tūlātu mana ia tele tā paka tōru se laurimas fulu a kā paka ia wha pēna fōi vāenga fso tā iei pasi ia wha pēna kua mānga ia sore o te loa tarifi fine mō lanto a masi lanto leo mai I pito nuk ma mau atu ia le si vāenga la u ti tila mai mau le malo o piko ngu umaku ia ile laku ia le I oi Bombay ma Pukeno sole all the Makua, Jelon for the phone, they are going on the general Malo. Yeah, no for your my 2 year. Allow for a little transport at your
1: arm. Yes,
0: Maria, yeah. Like Bagara, Matalita, Tayam, Malta, to buy us a phone, they love for the 2 year, and what to it was for Tassimino Jolo, the Tile only 2 lam. I fit you. Kalau malu all the time, we don't sabo. My father can't help it. Just follow what I'm fast along. Have business in Malaysia. Time to report to my lawyer. All the awala, all the truth in that. All the time to malu all the time. I'm fast along. My father, I'm fast along. Good morning.

0: O Dr. Chen e mafayo na fso so animo o e iti inga o latino. A faya ti inga lo utuwa po lo utuli. E mafayo na esu su mai e fata ita i fuole vai fufu. Ai e yai o na yainga. O lo utar sa e ilini sangata faina luenga e fso so ani. Ile fata wino o lua mol fa ila mana ya o fulinga. Vili maile ofisal Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitufitu. Lua fituono tol tol fitufitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai ile lua luono, Greater Throat Otahu. Dr. Chen, le fō mai o waifa alena atura.
1: O le Samoa Realty, wa whaatotua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata ile fāsifunu tau sangalana au aunanga. Lata ute whaata wina whanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o ile iloilo ino o tau o whanua. O le Samoa Realty, wa lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, Fafso tail telefoni o ono valulima lua fa valu fa lua o ono valulima lua fa valu fa lua petanga yane ile samorealty.ws Samoa Realty Our Island Your Home
2: Joy se fulu malu me dojo lo le tail ole tu la valu malo fa tail tu no ila mai mo bala fa fo na nei tema le tail ala mata ora vai aso ta tu ye malon tolo aso le masina lo na valu ta fo longo le lua fe lua se fulu malu ono oka kwa sa po ne anu lua fe lua no la to we Malo fa tight na matu wa lo sure to pena to my tilta malo malo fa malo shi ole tai mi alu ta wa na ma la nga bol bol ah
3: mana ye fa malo si ai fa tu pumana tu fo imota to pe on ta to ta tala no fo ile ne tai au sita si fo o ta yala ya mai le si le pa ki ole ole anga ya tu fo ile fa nga pa lo sa o fa mana tu ta wa mota to ya au au lava ne ta fa ta va ai na ta to fa na pe au tu ya onga ona ole le fa ole tu te fo ile ta to ma tu ile fa kongu ma o ha I tu sono ai nga ma sa ni lava ta to ye ye ta mai ti tai mi ta wai ona o ha ai ya ma tai mi ta ta wai fo o nga fa kongu ngai lole wa kulai o ale fai ala ka kol ngal wenga ya na pau yo fam tsala ngai fai na fai ne yai
2: or si tele ana wa le wa ye le fisi tele jamin ne pala anto fo il banga le hand handling o tamit I tono le potua o ngai fai yao ah ya a so la tatu tiji la tili ya wa a tono ye lon le le so se mea e le le le e fo le le le ah ala tatu papa ai walanga e le leia faya on a world control for le ambassia to my abusive students you don't allow ya e foi la faya on a ale la volo sa ya le la avele le marosi angale fa na lato wa ba ye to my ti si dion fa u lo vale ya ke la ole la volo sa le faya ke wa fa inga mas komo ki on ke le le fa le to wa
3: o e pe folinga mai ole tu fo le le left ta ya le na e ave ka mai ki e fa long ka kai kong le e ku fo ile ile si poku fo ile le ku wai ale nga ola ko fa long kaka ye masita si fo se si fa ya nga ba ye nga lo ka lo fo nga fa ya un
2: ya e pelo binga nal fam chala nga fo ile le wai ale fa ya un e la va pale mala pa non sa ya e ale si fa nga ne pe fa pe e lo mal malo si nga kia a bele nga ka nga local pok ya ku lo mal po ya ho ile ko ma kiki ya
3: a bele nga ta le na a ile nei fo I tu langi wa tato ye ile nga luenga le fa ya un fo ile le discipline nga mai e o fo ya ile va o ngi fusu anga kau kau fio finga ia e olo e olo ina wa papai a ao se faya onga a lima umai lua mai se alolo fili mai tamaiti ole ole ole ole soltu la fono ia longo minga se lango e fa pe ku ku un menga
2: ia ole e wala ngal faya onga le la pale
3: he palongo uskai
2: ale e wa kama sisi e woi
3: e wal pa u
2: e wal pa ka pongion bagi ole ole tala la tamai le tulango ia ia tau a America ma Israel ma Iran pa mai ole titi la tala la tamai nel tai on mol tapo kala me voi le pa mai a America ma Israel a sta I mai lo Iran e mos tempo pu kala pa vena umale le tau a ele ka ilo ia wal temi umai o se fa ia America ma retaliate ia Iran Yeah. For the so Masa lu selong afio masih angin dulu langi pun.
3: Saya lepas selang aku makung eh. Afio afio saya lepas angin sama kuasa.
2: Al jala cuma ini nama ini lah. Ini fakta wajar capu kalam. Oh sali ay. Ya kalau siapa ya. Ya kalau siapa mahu saya fok ileleng. Saya cari. Ah bapun filemu mai ya le. langa fasi mafti atelo tanto ne tu langi ol pensini mal tawr so fanga lo wa e mafu ma uma ba il tu langa le
3: malavai nga lo mai ole ole vai nga foi le lo fai nga wa isara elu ma america wa le wa vai wa tilo tilo tu foi ole ala foi ya wa wa pongi fa atasi foi ya le to lo le ya wa le ping folinga mai nga kau plan ping kau fo fo nga la fa inga fai fa atasi ile fa nga vai spita ile fa atsaun wina pat ole wa fa kat kalinga ya iran ya e kakao nga malilea ku ia nga ko fai fo sisitio
2: sa le a fa peolo e fasili a fa peolo mo ke si a fasili po fer le vai nga silo na le mo o e po le fixalo mo ke si mo tsa nga tasi po le lua tsa sanga titi la tu ni sio ya ta mai fa to le vai nga mo ke si a e si dia tu le fix mo le tasi tsa sanga le termine nei e pe afu a tu tu la le interest rate ya ma le vai nga mo lu mana e wa pe a ke lo ile ko ma fo e mai le si official cash rate po la tu la nga
3: o ya ana ya la na wa le bu fa mo tsinu mo le ANZ la le wa la to fo ile fa mo tsinu mai lava fo ile to ya e si le ai pe ya mo ka ko umala ya fo ile le ole fia tawa nga e fa kau fale ya po la to fo ye ya la ko mo ke si mfa na fsu ya fo ile le ole la fa la wilo ala to ye ya e si le ku pe fa pe ole ka si le kau sanga fo ile a e ngai lo le vai nga le tsa ilo tsa sanga la to fix mortgage
2: ba ba to fo mo tselo fa to pe e tono tsa sanga tsa 4.75% and 4.9 between the luanga for the 2 years for the fixed rate or let between 5.19 and 5.45
3: Yeah.
2: So jadi lopol vanga na le fa mai lanto si dia tu. Il fix mol tau sanga tasi le tau ngofia mai le tau pole titi le o il pa tupu tu lui. Ya tu atu au tafol au la to lo tonga la to mo kesi mo le taimi au nai fo tu anga lo mai. La to potu tono fo tupe mol tu langa tau no fa ilo fa yo. Pe fix mol tasi tau sanga pe fix mol lo tau sanga. Ya la mo kesi lo il nei taimi. O tu ti lo fa tau le tau ti nonga tama tonga len sau ngalwe nga fawai taimi. A le manuia o sion a inga i tonga. Le leile pisinisi. O na ilona ia tanto nunga fwoi le le. La ele le ia e ion faso soa ia. E tupe maua even though o le pe kau ave umae. E kampangi wa kasi le vaenga le ola o fai ma tau sui mai tono o ngalwe nga fawai taimi le o mai nei o tanto ngata. E umae fo expenses o kongi wala ikikili kupe mau.
3: Ala
2: ti tilo tau tinonga skama konga le ae. Alanga mkuwa ilei alfa foina male tufa ina na yan foin tupena mau ya la fo mangu ya foyanga yepising si tonga
3: ma nga ya ma ya cha wa ya ya le sunga ya Steven Pukala o ya le le na ya fa fa ai lo mai fo ile tulanga fo nga ya ya ka wa ya ya ole tanga tsala va ya mala na fa so a wa ya ole va fo inga lwe nga ya cha tu tanga lu lwe ya ese mai va inga le e ke la isi kupe fo nga ma ka ko tax ma me o mai kipikipi ya kwa kipikipi ya but ole le le ya ole fa so al tanga tsa ya afuala ya iwa fai nga fai longa fale ia fale o kiulu fai siana pisingi sila kikile nga ia maa kiri fale le ia e foi ia nai vae nga foi ia na fato anga i manu kai peila ole lafu pua se vae atu foi ia le fafonga le atu nuu kongo se tulanga le lei foi la lea mo tatou ia maa fau fau atil ia ma se hatatou ia i vae nga ia o ngalwe nga fai vaitai
2: e sa le ia e tau ame e na o fai tau wana po le tala foi le le e tau mai e le lei ke le le faso a tangata le ole wingo le tala foi le le ya wa esa oi olai tele expenses of tongi like you would go pay more for the but ilana ye faso so for the itemi uma but umilan sa finger wa ngai ngai ah ola ola le asona ai nga fole malanga pisingi si ya ka mai kere lang fofo ah ya ola nga papua ala o aka nga po e poko kere nga ka fuala e kusa e ola vai kai mi fole le ola ola tolo ia ya ba ke fole fa fonga la ku ya ka sa ro le ngi si la pa kai mi ko uma ko lang nga lang fa vai kai la ko or kai mi la sa ola sale ah ele le mole le planning ah ya ngai vai nga pa nga ka du sia ia pa pena fo to chelo na yo ta cho fo changa to lo nga lu fa vai chai mi cho no ni se la ni ya mar me ang yo nga oi so le lo ka la sia ke lo ki ki doctor ka lo fa ai sia ka ka fa nga ye ka mai pi sing is fo ya la na ku pe la mo wol pe fa pe on fa ya fa ma nga oi ai lo ka la sia ke ye le yo tu la nga lo ye ni
3: yo e ya thomas ku pi ka wa ma kwa fa ha le lo nga le fi fi ka ma fo ye fa la ko lo li fo ye fe wa ai food trucks ma ku a few Makua ifiusi ko inga mormol nga oi. fa le le se kupenga lo ku fofo le fa le anga ah yo le au nga oi o le va nga fo ye o e fo wa yanga ye si ko ya inga malona ye fo ita mai pisingi si o lai fai o ina la wa ma kwa I le fie fie fo le o nga fa alu ala va fo yo nga o so fa ye se tasi fo yo taimi to tono apirila ah ye le le, le va nga sa ku ele lo le si fo tama ye pat o nai va nga yo o le ai e ka uma fai fo ile le so soani ile tsa untsa se fo a fo ye fa le nga me o la va nga ye mala nga oi ke mala lima se la wa fe fo ile le se tu pe se sa wa una ko spente ko inga nga ye tsoe fa ile le ye ipi sing isi le ne ya a fa pe le a ingi polo fi ki fo ile na ma wa o se tu lang fa nga tsa tsa le la nei tsa nga sa ye fa ile tsa pisi ni fa pe
2: a sa le a ba e sa si le pe sa wa le fa ma lo skin
3: a wa le se ku pe ma lo lo a lo ile se vali vali ma io e
2: ya ora fa le sa fa ma lo stino tsa ma lo le so ma taro tsala ma ta ma sa mo le fa ya so ka ko bo ka ko

Tele chunu la mai bom la fa fogor nei chem la chala ba nga la ta mai nei le tala ole ta ba ba tu sa mo lu se ful mo chol wo yele be bela le e wo chele ba sa mo nei chem la chala ola so mo ful nei a tu ma wi ngola tau le chunu ela ngi le a wa o ba uti mo ni so ba nga sa mo le so lu se ful mo valwa nga lu se mo le ba degree celsius mo lu ngola be bela le sa mo ele nei so mo ful lu se ful mo fa e lona ma walalo a tu fa tala fa tu ba nga tala proclame sa mo ma america sa mo Lungo le Facebook, mari YouTube, lungo le Samoa, ka penafoli tanga tumala leo Samoa, wha mo tasi ono, tasi mo tasi, malo lava sui fuam rio, ili nei taimi, ole tai au fo. Tato pavali tulaka ili tau i Australia, fatala fatu pa angal tato pakalame, so se vayang Australia, loo tato mafutala nei taimi, ole tai au. Good day, mate. Canberra le la mua Australia, oka se maru lu, 0.5 degrees olo yet Celsius olo ili nei taimi, ole tai au. Awawa. Fa solo na pa ultimo e inicio timey mo Canberra te papaya tu en final o ile se fulu male ngon kiri ki mega ko fa mo mole ok se fulu no malu ngon malu lu fa mo bina ya a le fo fa mai timey langi le ile tau so awa o pa ultimo langi le ile tau se fulu no malu ngon malu lu fa mo bina mo Canberra ile sole malu le tino so se va ngo bel pone lo tara ma futel nei timey le tai malu la versi fu mo ya iba Olo il maru lu ele nei taimi ole taia winga fa mo winga le tau mo mel pone awa o pa utimu lang de lei nisho taimi sifu lima Baru gara maru lu fa mo winga mo mel pone ele nei fo yaso Sini Australia good morning Malu la versi fu amuri ele maru le chano Lo lalam papa ao Sini Australia iwa lo ele maru lu ne nei taimi ole taia awa o pa utimu nisho taimi Lang de lei fo nisho taimi luas fu tolu awoka Fa inga Sini Australia lusu tolu Baru gara vela fa mo winga mo Sini Australia ele nei yaso ngafu awa tatu Yai Adelaide malu la versi fu amuri ele chano lo lalam papa ao So se vango Adelaide se fulu Lo ele maru lu ne nei taimi ole taia awa o pa utimu lang de lei fo Initial time is for Liman Malunga, Malulufa, Mawina, more Adelaide, Leso. Brisbane, Australia, good morning. Malola was here for Maria's full of Malulu, Elen A. Timey, Ole Tayao. Wing on the Taufa Mawina, Brisbane, Leso, Olafa Solon, Awalang, the Lay for the Tau, Lua's full of Malulu, Olive, Velapon, Mafan Funnel, Efa Mawina.

0: no mau rumah malu tu, faham mungkin mau okelah ni. Boleh, dia semua faham cantu, dia caya apa dia lah fasa orang awal orang dia lepas uji moni supaya ngah okelah ni sepuluh lima mau rumah lebih tel, tetelah malu lu. Bawa okelah ni lah semua caya, orang bayang yang cua cua lah selulu, sulma cengok file lah, orang muka malu dua lah sucasi. Yang malu dulu lah selulu, fasa lo ina langit level lah cofi, langit level lah sepuluh lepas uji moni sepuluh nai, male aso sa.
1: Face to fufu ngai ta pinai lo ainga mololonga. Tala noi lo ainga ilimea e fai pe asi itiele vai au ta folo fali. Tu uau meta au e sino fufu ngai saunga lemu. Ma fao ngā se a fianga o lolonga o tuanai. E fai male sona o leona toi tu lai mai o ia fianga ilo ainga. Tanga iane ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga te fai langi. On lo saunga le mu I taimi o lolonga me mafa. On lo uyo lava lima.
0: Sifun mal valo leo tiale tula valo a taro tala me sa moa pe o ne yeila matanga rene vea so te fasa la wina moa pe a tale tula se furu male luole aurele so mal fitu kipoa rane mole sifaponga o taro tala me sa moa le tala valo ele taia o taia o taro tala na mai sa moa a fie fie falong longa tu el fa mama vengal tula ngal tau sua umal pensini sa moa ya pe o ne yai on nawa vatu le tula ngo yai ia le tatu yuni la kapi male a baenga pe ona yai fa ngora na vaya so mo vai so mai ana launch le la kapi fo jono la yuni la kapi fo sa mo fa so swenga a le world rugby a o yela to swi sa mo to la tu lango yai ya a te lo la tatu titi lo atili pe ya le na wa mai mai ma fa mo tu mal na vai nga sa mo mal fa mo mo ola la pa vai nga le le mo tatu ta lo nga sa mo me se la volta to manu sa mo mal manu sina fo mal tu lango la kapi sa mo ole mena de le mo tau ya manai ba ngara nai samo pe fa fo le tino ne foi tai mi ole tai house fruivo jelly to live alu smile my mama la fa fo ta to fa samo lam tau ra le mai asu

0: Morning, Tai. Asuma for the day, what time to Yapermasani, or Porkalame, Aleman, what time, my lame tongue, wing up. A little, to Mali for Latino, if you want a satini, sergeant, to Marvasiki, a shoe, but in my multar, Bocalame, alien a for a tie of foe, yeah, a low if you want a satini. Yeah, few milk, Bocalame, good morning, sir.
1: No, if you want to read the detail, but before the far for Angle Tatu, to know the Nita of foe. 45 tailor to Marvi Ingolo Mopelo Malosia, what to you know, let's know. Yeah, five letter in the tire of the Tonus Amosa weekend, Fifiman Munia, Manosa from me.
0: Malo, Malo, Malo, Vafta. Yeah, Olewa Tan to Yelam Tanga Neva Yaso, Yer Ole, Nefu Massina Forward Tan to Olia, Tan Mata my Olotiloatu. Ela kong a eva fa aleleia el far kalap. Ia e foi ngising aula pa vale far kalap unha pisi e foi mkaka.
1: Olo o fa yesu su engal mtangal wega tavaili tai mile nei. Ona ye ina ye tatu fa la vela ve matu yale na tutupu mai ile wikeni. Ia ae olo wa fie nisi o far kalap ufo yel tatu utinu olo o ngā solo yel tatu utinu. Ole fautuanga lava ye ya ila atou yon na far kalap uneifa mule mule. A faye ye se a wala fa ingo fie mfeone so sani mtangal wenga ila atou susu enga lte mire neifa mule mule mna miyala ulangu lango in mtangal wenga. Mo ila to tavai ele ma fai una la to lem fono la to fodele controlling la malus marulo le at fali fai le se marulo ngar fali polo forta vale eta ma fali ai ona le na va ai wa fai si telo le ab malus mana tua fo yo le va nga le o ta fa fa o le malo le tunu lo tili ele tsta 1.5 feet out awa vele ma va inga ia o lo sa wa ina malo fa o ni mai ni sio le tunu pe a fai wo ela ia si stari ta vai o le ava malo si o fai si malo si o li si vai nga e ia ni sio winga le manu ia e fa atino ni sio le tunu o i te tonu o far kalapu mana tua fo a fai kiri ela ku masau pa anga e se me o la e fa kupu we vesi e fuwa wa sa arkana le sko inga nge ke ua i ingi fa fi tau di fuwa le tu nga o tu tupu i lo so i fuwa o le si le vai nga i popo le ni tanga luenga ai o lo o iai i a tama li i o le tunu o na i tama amtina ma atitua o le fio e ta fangma fi fia beitan o la amatona la matia le saungo le mu o le tunu i e i vesi nge lo tupu te mi ne tawai
0: friends for him and I wore tapo and I don't look forward on the weekend or tap a foul and relax my PC on God well for it. Yeah, Pangala, yeah, I'll to for the lip. Oh, if I did,
1: I'll ele far kala poeso ra ta tato wa tato fa fita uli ata vai on fale fai farle a ol far kala puai che ono no fanga ele le mo ila to e fie fie ma ta fa fau ye ma fa ke fo le la va mar pisher va yaso sa fie ngai ata
0: vai exactly sa on le sa ona na lo fanga sa tini a lanto ye telen fie fie o fo ile molo a mola ya o vai ngai o eva fa fa tau vai ba wal me vai le la wa o le mokua ke leo lao au le maa fau fau ia
1: o e ua le si maa finde le vaya sonche vaya tunai ile te tala fu lolo le atope e faa fu linga e faa ilo ele lau tele o le mokua ke leo lao kupeta vai lau tilo tilo a ai anga wa use mo hoi a e ma ua le krisi masi al mato a inga le baale a tele tupe lo fe o ima le tatu tunu ui te tonu o tatu ato ai ole avanoa le e tatala ia ila to lo fa ia soli nga tu la fo no ia ole sei a ko mlanga oi e fa atino ai pe a ola to tiro tilo wa mo ole avanoa a ole si le tiro tilo la vai ele tuno a ma fa ia na fa nga ka le le ai a fa ia la fa nga ta tu tu pe pipa po hala vani si vai nga fa mo le fa mo tino le le o lo mau ma malutia le le lau ato yo ma au a pino ta uta vai ma ka kala fa pe nga sipi ya fa pe vore ka kala allah se telo tu pe la ti ton ya ai mana tua kasi ya singa pino ta uta te di se ta por kala me ile version ile ma siren se ve tu nei fo na ye ni se la to a fe li ma se lau
0: wow
1: a feli ma se lau le tupe le na se ir tangata le solo ma tupe a olo na winga e te tau ye e te ato na wa ailu tatu saunga le muto te le ilato wa wala matiere saunga le mu ma maru se ifu o le koso le ako ai aru la tau tangata le ai koso koe merkangaka yo ngale ako le tau tau fia o na vele ma vaenga yo pa uma fia e ma manu ai ma tupu ai nisio fa fi tau di ola fautuanga le atu nuu wa ailu saunga le mu I tatu no fuanga fatau mu fuanga faitele wa ye tatu tupe o le sivaenga wa aile fana kau ngapu I kamai ele olo fitau ilo maritangata maasan yalu le lua kalangua ala uo tamaitifu iye saba vali ile muru iono leilo loai e yaifo ila tolo feyo winga matanga ama soni ngatu lafono esu ea vanoa e ave tamaiti fai nise soni ngatu lafono lona winga upu fai ngofieta vaima se fautuanga matala tauna tatou matala ino fuanga faitele faie tatou fatau a walo saunga le mufa mormon
0: a tatana no vanga le no fuanga le santile fune le si vanga le fo ile ave fa a tu ala lo fo e mani mitanga luenga o na tu iyo tala tupe mai masini fo ile le a ba ai fa le leilanga o na e au kupe uo mai fafu a la wale vanga la mbako ele si fune le le fune mat
1: o le si vanga lo kana kupe ala kilo kilo solo ele ton fe le vanga e tu lele lumo le masini mana tua e yele teimu e si lo da kiki no machine ta vai mal fa fonga le tuno fa tali tali le mu wa si fa ka di no atali au mai ale sa I fa folo tu pe no vai nga bo ye e le anga no machine le si ku ka o ta pe
0: mo ku le o
1: ya mo ku sa o vai I le en me ka wa o no vi ka ku o no no fanga a ai mo I la tu e mo ki ngo le shading fa mo no muli a omi omi la no mera ia fa mo ti no le le lo se tasi lua fa tali le leise ya mai le tupinganga mai ar kupe awe ke kaung fa tau le tupe te milia a ai se a e yai le ava no e tu fo il fa le tupe pe ale a tu le se le ni le ai ol kai me mau ai kanga lo ta vai a ai ol kai me ke kaung se me e kaung fa la la vo pe yo le mo le wi se e se ma tango ya ta vai ai mai se a ol uri ava ai le te milia ni toi titi le aini masini ele ono fonofo I tangata vo ele le au tafa ma tu tu o I aisi tupi o le ava nolia e ke koe e koe mingo I mei lau rimakala ala e ko koe mone I a tafa lono vi e ta ua lo mata ala I vaenga I e fafeta vai mor famanatu
0: a lo vavtai le lei a te lefa av love to ta vale ma a fia vo iso I fua nisi le weekend the pisa fonu tangan vena
1: Feel a little nice if you want my motor bike
0: there.
1: Buying a more moa, Leo to Tilo Tilo to you, or Tatu Tabali Lavi there. Leo Mamma would say for Lua. Mana two for the tap or Calamilesa fight at the photo in a letter. And may say, I love my fan, I will ye mana own of a pitua. Ah, Michelle Valle, and I think I said all in my fofa, the Amali autistic. Ah. O le tau jira tilo na ye inisio alo mafana o liena leilo lo masa I di ele ima wo peita yani. O ye inisilo umba wuma maruse I fuo maa lemo I le vai. Le alo faisusu enga mtanga luenga leo leo. E ta ua maa tua, e ta ua a inga le sila sila le lei. I le saongo le muna ye tatu fana. E meche fio tatu maa tua, mani yo tatu a inga olo o afie inga se ngaselo maa faufau. Ma ya meche afo inga se ngaselo le demenshelo wa itamanti na maa tua. A o alo maa fana u, o le vai inga leo le autistic. E ta ua le faa mauti nua le lei, o le latu saongo le mu. Ya ele ngatale ele loka ka kupa wa ile tatu fali o ile tatu o va ile tatu fa mon mul e mata ala po fela ve feo I te tau ona I se tasi folo ma ma va ile tatu sanga le mu de ala te tilo tilo tu wa ya so I fu ma ma ai ma fai ona yai va inga et fa ta te tia ma fer tatu wa tu ya o wa ile tatu sanga le mu pu pu me ile tatu ta vale la vai ta vai te le tatu ta vale la vele weekend le nei fai ya si tote ala tilo tilo le te vai tu e martelo mafuanga ole so na ole mafu fa ole so no sa sa tavan le foila wo ma wo wo so fo le no vai ne I se ni se alo sa la ve le tavale ile fa ile fa un versant se vetune e ma ba tu le timur ta fo tuanga o alom fa na ni tai fa mo
0: ma lo va ta e le lei out ta ta no fo yo lo fa fo mai nei ma tu mo le tama I chile o nga e ole sa nga le mual me drop e tama chile o nga tasile ba nga ta fo ma fa fu spa wa
1: fa ta te vai pe ya nei ta wo I fa manatu fu spa o le fa na no fo ta vale le fa na a no fo pe pe le fa na o pe no ta wo te mo so la sa ye se a lo le na la ve I le wiki I le fa ngol va yaso ona ole fa ta malo le ave ta vale kolosi ma tu of amul mole a ma fayona tatu of so son if I sab if I colo silifan out the lake. I a fayele, I tell a no le le fan if I about you know what kill ye le la wala. I let you colossi on our lever you will face la matio, the say for the fan out. If I've tailed to our low a manu miti miti yet a little pussy a finale and a lavea. I tell Lele have a no, you know, a fine, I listen for. Man, two of which have really see tafs or sunny lever to let you know if I'm on mole. More mole the fan out, you more flair, I won't be amped of your levang. Only see vang all over a year. My two. Vai a colfang away, si leum ave fana meta alo lili tavai. Ah, on avele mavai, nayono, ya, to low walling and ala fangai, eserka alo ba amarka alo valio tamati listem. If ala la ilifangai ka valema, maiskanaka, ah, you know, a fee and some one more fan out on all over yele, natural fan out, all along till you know, if I'm on molly, or molly fan out do more potuang, be am a fan of yele too long. Nima minu chele itu wale aongo putstau naisi si piki le whanau. Mo whanau uru usaba wali le whale whamon mole Samoa, tala noa le whanau o una iso una tala noa inisi ele maasani yei, peo chitongu nta wale a fai, e kesau ifafuwa isa whale tonu wa e maasalo salo iso linga tula fono. Mo mua, bini mtanga luenga leo leo mfaso ta ila aonga. A wana sango le mua le whanau. Fafifi le whanau, le lavolo yei fai tionga ma popo lenga o
0: of wa ngol chemine ono lo ye yalo mafana lo so wine it's to chat to wine famon mo chavai na fiona satini mo chat 40 mo chno e valau ye ya ye in fab lab ya ye maske fo ngol
1: pan ke ke o ka musu e va kunta sta sita vai o ngol level au ma yale tu ye ter sta sta sia mo na tu ona numero le sa po et e level au ma ye ya mai le sa ulva la au le sta sta sta o ngol ti si ni ye si yo kwa ngo ku ya Well, it's just a stasiole numero lea e alusa o lava le tato wa inga lea mtanga luenga tali telefoni pe a failia o yeisi farwela fafose o lo tupu li teimine nei e temana mi elefso sani le mtanga luenga o le tasioli ma e faya lea I le tato o penga tafa ilangi po le telefoni so o lava se vaenga te fie tala no ai ai le o si farwela fafose Olua tasi, tasi wa tasi o walu fai wa mua mua tawai. Ile fai vai vai la mua ngai ilua ta telefoni lea. Lua, e mau waka pangi te waino fai tawai a yin fa fi tauri nga alo fai mai an meka kse kau yei. O lea e kanga kanga ala ulua ka ala wan mele wa yedi ma. Fa pangi ke lua ka ala wala waka ala. E mau wa elef sosani mo o fea la wa Samoa. E te mana mi e se vaenga e te mana mi elef sosani. E angu fiela una fata wa atate tala noa, fasino, mafamanino, mafautua nisio vaenga, mo lou saonga le mu, e misel saonga le mu re lau tele, me ta ua, o lau wa yata tau ye esi la fiela lei, o lo saonga le lei, mafamao ni ona fatino, ina nga luenga, anja nga luenga leo leo. So she came me kawaii a mo se paloru wa wa ka mo bela nga e wurte mi de ko ru mira na mo wo so san on we have fanga na nei tai ta vai la suma half time le matu wa no sa mo mana tua ta tu no mira mo lo a sa nga le mu pe ai mana mi se so san ta tu to fe lo I ke ka di kunwa ka ke o gele lo fo le tu le so fo an lo fo nei ta tu to fe lo I mo ta tu por ka mena nei tai a mo ni fu fanga ta tu tu no ni vai as Alofa tele atu. So I fua me manuia.
0: Tera fionga sa tini mon tāpua kalama nei tāi au. Maria whaiwa matu nei vai aso uzo.
1: Aftai lava. Tai tawai.
0: Lava atu.
1: Tai fua ia.
0: Tera fionga sa tini tūman vāsi ki aso male. Por kalame mani matanga runga no reo. Ele nei fua aso ngā fua wa tōri I aso o kuso. Tāna fola wana lua afe lua se fulu male ono. I nawa joe se fulu lima minuta lo. Tāna tā leo le tū la. Eivo. Por kalame maru na tāi au. Radio Samoa. Tai logo I pule. Tāi logo I pule.

0: toisi football class minu jalo to ta lo le tu live ba na to mo yele ta yale lo fo mala ngale le yele ta ma tai le langi ya ma fo fo fa to sta bale am ba ta ngare ne ba so ma si na fo ta to di afia ne se e mai bo le tele ta bale to no lo to ale omega cars fa fi ba yo e halo fo yo le tu no so na to sia ya male a fenga benga ma fa mai mo ole chelo ta vale tono lo ta so ngatung sia Bill Wilson ma ta to reporti mai do mega ka sa ma tangora ni foi ba yaso ta tu yaitung sia ma lo si fo mori ni ta ya fo
1: ya langi ma ta fi ye nga nga la ba fa mo la lo mo nga fa ta ye fa ta lu fa tu ai no sunga la o ta bai ni tu la le ta ya ya po ti ran ne fo le ta ta yo ta por kala mer ma lu ta ya e wa fa fi fi le mu no pa ye ma wonu si ta tu chi nu le ta ya mo le ta fa ma lo lu sul ni ta ya o ta bai ye la ba ma lu di
0: ya
1: e fa ma lo ta ma lo
0: ka ko ma lu wing ar se le ngi ka ya
1: ya e ne fa go fi fa ma lu lu a to ya do e
0: asa
1: ma lu lu la mo se le ngi yo e ele ma lu lu po ke mo ma se yo e
0: Alele, am tangal nei va yaso mal masina fo ta tu odia mai se tala pola fo tu lang el chelo ta vale ton lo tafa mol mole.
1: Ya, fa ta ke la bala sungo ta mai fo mol ma top no fa au le nei tu la re ta ya bi inga la fa to ya te ya. Le te ke ina mai lo so fo so fo so ta tu o chilu fa pe su ma to vola. Yo le nego ta to felo il monu o le tonu. Ya, la nga fi fi ma fa mol la fo e fa ta lo fa fa pa e mo lu no sa mo. Mai la ve mo mo stile se pa ya mo ai ti. Fa malo se fo mundia fa malo te wa ta ya fa malo fo la mundia sa mo ya ona ole ole vasol nei ole sa nei ole sa ole fa pito ai la sa ta mai sa mo ju ta to tu di sa mo ta sa nei ta so iba o kuso ya le na ma te mel vela su ke le ta to po mo shele e mo no mi nete e po il ta ma e ta fa peo lo to ye le ta ma le ainga tu langa fa pe ngana tu le valau pa ia le tu ia e no fa no mi nete o si ta ma e ba mo ele li ma se la ta la tu langa la mo la vale po mo se ta to fa ta vale la to via yo e mo la vale mi fu fi ne ia e mo e the mal that what you knew, Lima Shalal Tala, Lima Shalal Tala Samo, Lima Shalal Nishi, Lima Shalal Tala Samo, or tell love laugh or your tattoo. Now I need some more. My love, my two are to see a mailing note to swap out to a tunnel passport, but to Lampa Pena. Come on, here, no, only like when two pillars to go, but to a early city in a confirmer, here to wine is some more. If it doesn't to be a Tulampa Pena, I think I'm out of Fanga or make a transport to my that what you knew of family me some more. Ya tiene de fui ya tanto we feel prima na tu to fa salon pa pis ni si ei ona ei nga pa pito ya tiene de fui la un ngal to to sangale ma tu pa el sa sa bol to sangale le sta la ino la gavale o le se vi sino la gavale ma le afu e ma spengo le bol fitness la gavale e fa i fu el tanto pa le gavale to ni si tu la tu ma na mai pa ina bala mai ai tiene tu lo morto por lo pa fu fa pengo le ma fu ya ai de sta fa sola ia Fengo fia la matulanga uma, pe afa pe e me uma me o te mana umia. Fengo fia fo ea tung sia sa mo, pe afa pe fisina ku tung sia ae paso sa uma e ta ume lo tipia. A mala malama tung sia, e ma fai fengo pa kwa tung sia le tali o lau tal sama si temia le pe ea tata noang, joe. Ae lo tulanga fulil afa ta nunga tu tung sia, ea ka unga ngai si me mana tung. Ea, nga ngai ea ta, ea oro kwe mi e enta kongli si
0: tila.
1: Ea. Nga la lai mo wa ila ni tafali tonu ya e mo wa ifunga e mo stulei utulei wole mfeng so sangi tonu si e tele a wole peita kusama ta mo ya tula nga pape nga tele pui tabali sa mo tele tabali pelo pili nga ya tosi tabali mo tonu ta tulo tlo ya nisi tula nga kusima nga mai sa mo ya su mai ma tala mai au su mai tala mai au ili luse lau keme ni stripe ina ipapa tue tue iman kau luse lau keme ni stripe in fact we never amal tatu len lain ifa si tatawa ili oiva lua fitu fitu lima valu da sua ou iba lua fitu fitu lima valu da sua e ela que tom fe de aí ou lua tasti pa fitu ondo lima fa tasti ou lua tasti pa fitu ondo lima fa tasti mas tu sabo ali special ele tá com o bolso muito mais a mo e fa fa muito mais as coisas de mim e na ia mafai quando nominate me sua fe la torna no sao le uso mele torna e lá com tu pensa mo tu langa pa pinga tra mo e su bem mas ela mais alto e vai lá mais e mo que nem e mas via fe valo que lima que tira
0: Mount Wellington on ramp anga LSD Pin Rose Motor City Bound State Highway 1 around Western Springs Motor State City Bound State Highway is full Maleono or is buying on a wall also along the lame sound and more than a time you'll tie out Malo, let's if I'm loving on a wall Malo, about the foy Malo on site of a tabale. Yeah, from that to my sunny boy. Sound of the fat point of tabale, sound of the more passes of the tabale, if I find them or sound of the more so star body for us, a bang on a wall.
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey,

0: Hey, hey!
1: Tell me, tell me, ya, Tironi, Silam, Alfama. Sat siya tulika tenyo lalo ka pifa wa malo sa moment fa ya onga le ripar mio sa moi apilia ye fo ier far of love yo apia le yuni la ka pia le tunu ule la ka pisa mom sa for fo le malo le basu mo bayo le ade stiele la tulang lango le la ka pisa mo tuluain e le fo io fa fita uri falo tois falem vai vai inga ier la ka piuni le tunu sa fa fikia le la ka pia le lulangi li pote fa pe sa la tu ave ya sa mose ave i mun mulie fo i ai la tu fa fita uli i se kino e pune la ka pia le tino ai por fito ia i mare fa sa i na mai ta me sanga fa va malon o les fore le telu ai sa fa la ulo alo i ai le kino fo mo la ka pia le tino ni sa mo rugby football union i sa mo le sa fa di ai le te ke fo no o iei nei ma te feo na mula ulu George la tu e i este me olo ma tu ai se se de la ka pia le tino uri ke minei Fari aia ma te whio, e le o toi ai se whai no lino re wha wau o iei le leanga re ta alo au laka pifa wa malo o mana tunu, mai lawa le manu Samo Spurima, manu Samo Fitu, ma au telavo wa tinae. Mai e ta wai le palasi ma walalo o iei au le tunu re wha tula ngana la langi. E unoa le mani tusi olo na lima I se ta alo tama, ai ole le aia ni wha tino ngare pūlenga ole laka pi. Mole sa ion investmeni wha tupe e poro kalame, tutongi se whaia o ngare tele le tomai, ma isi vae ngai si I lunga le laka pi ale tino. Ma I e ta ua e foi. Ore mele na e ta ua te leire whai pa anga mani malo, ai leo le wha ta ala tū I malo. I se tusi sa awina mai le tori si la pasifika sa whai roi le kap tenia na mani sa mo, Theo McFarlane, Mane faya on a foul rule le manu to stay at the pithy. You don't have to see at you the party, me allow little mali a tole or temple, I take out for she schmet. Tala failo, yellow la to what one of a tenant, Tulang or a little mighty to me. A inu found no you one nation fastalan like for yellow capier running. Or if I fit key, I leo la, but no, some more to studio at the time or summer he put a running, or little after my little for fee too. Wari ai e McFarlane, te mare malu, e la te leo te tū se tua tasi. Ai wala a pili mo se a wala e fō I ai la tungalunga re malo, a pui pui a re tūlanga o Samoa I le laka pi fa vau ma bō. Wa mana nā le pātia le New Zealand First le tele atu tangata kiwe whai ne pepe. Mai wale a la tu tōngia I la tō e wha taunu ai. Ta fa manino fo ye le parti o le minsta mo mo o pui pui nga fa fito ron mark o la toi tell you my the parti mo to why if I ngapa lota I le fona tanga fala o I tell you master den le parti le tulang yo wen kone a fa di ai le tell you lo ni New Zealand first of all masa mani Winston Peters o fe ngai New Zealand masi tulang ma tau ki o fa to wa fai ma le fa tulang ano tanga chi cheni New Zealand fa ya fa na o ma tai palasi ma wa lalo O ia tā wai, o mana mi e reto te rea tu tangata kiwe whai e whanau. Ma e tasi la wala whātino ai lea tūlanga o le tūlei lalo le pāpukuni, tele. O whetea ia I mani tō tele, o tupe whaalum. O tupe whaua I mōta mati kiwi po le Kiwi Kids Grant, o lea tiro tiro e tā whi ai le palasi lalo. I le tōngia leo mātua I le lima a whetā la le tau sanga mō tau sanga mō mō e tolu, I leo atu lawa le tō tolu tamaiti. More le qualify, more le fight. So then, o se iso matua to lua, o se iso matua mai matua to lua, e mana mia le avea ma si tsengi ni sila. Fadi e Peters, e mo mia ni sila ni si iti o le fatula ngano pepe fara nau ai le tuai. Ma e ta o foi, o nei tupere tongi e unua, ma si tupere tongi fa la fonga o le ayai, o le fa fo ina ni mitanga ruenga o tupere fa la fonga. O nei ai ing fa kino le fa aluai le fa sila umiliona ta la tusanga mo sili e marito tusanga. Ai o fari eri te tai le pati ala actor David Seymour. O lo kilo kilo I le meo lo tomu fai I ala ni usi ni first to faya. A big time. O le tene o tunu sa tomu faya. E le tongi tanga tomu fai o la tomu whanau. E un oma ni unga le sao. Iai. A wha maon I ai fai ala ni usi ni first. Le tue tani ume ron mark. Le sa ave ma fai pule mai le afe. Sa lau iwa sifuru ono le luafi ma le balu. Ma le tau sanga luafi sifuru faya o le luafi ma le luo sifuru. Le atau wai le tu malo o wai rapa. O mana nao e pati I le act, e ave whaia o ngale power whare tū la whono e ave se eto mai kia onga e onga onga, a e pō re wha wau re wha story sā ma te tono po tō a onga. O le aia inga wha tino fō re pati o le a wha tangai whaia o ngai au nāti tō mai ti wha story sā e tino wha ngai vavai ai. O whaia o ngale a pui pui a pē a whaia la tō te wha o ngai na wha ui la vea tāl pēngai, ma se wha tā unga. e va o ye le fa china ai por fa le ngai no me to kino e le for pole ino le ai fa kino le sono na pia kilani sa fa ye le su ta vale at the Paul Henry o le tu la fa no le tu inai fa ya o ma pui pui mo fa le tu la fa no manino ma le pa e tu e tamba wai fa tu no tu no po tua onga o ye ta wai e tele no nau ini me le mari o lo tu pumai tu no po tua onga ma wo mo mi e fo ia pa fa ye tia tia ilunga tulanga te wao onga. Whare Henry, mana mea whai a onga no lātou loina, le wha alo loino i lātou. Ma yo lātou loina fo, ia le tūla whono e tū mo i lātou. Ko lea wha manino le act, ia tua o iwa mai alawa na whata oto i lalo le vayanga iwa iwa le tūla whono, wa a onga ma o onga whata i tai, o le rua whima le rusfu. Ina ia iloa e whai a onga ia mea e whata ngaina, ma pui pui a i lātou, pe a whai a whati nonga tārte ngain. Whare Henry, o lea wha tanga i whai a onga i whao ngai nale maro si anga tāra pe ngai reasonable force ini tūlanga patino as ta ia wha fiti ai o lea wha kaina se wha kalanga o saka po le corporal punishment. O le iso si o tau wāra bāti ale opportunity e tau wā mo i tū maro wha pāro ta uma e wha spolun o a sa wha lau no le vāsuma vai o lo awhi e musita si o alo sa mua kiwi i le fōrfula ino le anisi sa wha ari ai le tamai tai tai unu ki ule e wong. O le vai ngā sui tau wā, o tūtu lai tau wā, o na e eo lātu wha mui moenga. Ia sui e tsele le o tau tua e lātu te tiliva ina, na i lopā ki wha poro kike o iei nei. E le whāringo rongo na muri muri nea le 22 le Radio New Zealand Reed Research Poll, sa wha tūlanga ina i le pāti le wha tis mare fik pasene o le longlango, toi ki tilava au sia le lima pasene. O le wha tūlanga na iofi atua le pāti le pārbene, sa lava pere e sono fōpai tū malo e tau wā i e manu malo ai. O le mau o le ima pasene o palota, o le a mautino ai le mau e le pati ono foe ono, i le parmene tovo la mai lea, i le wha tūlunga no sui le nalisi, e wha rongo i palota mo pati. E le wha spulo sui tau wālo a fiei mali tau le lea ia Romeo, Romeo. Te vanga o le tumalo apa hapa, au kilani. O te vanga sa wha nau morgani au kilani, sa wha i wina nsu i suenga wha le aonga, i le university au kilani mali wha i rongo tikiri wha lo ia mata, ma le pā whaironga le post graduate honours i so suenga o atinae. Muri muri ane wha se i Wellington e manguru e tau tuare malo i vayanga tau wa onga, vayanga tau whamalanga inga atinae o tu mawa inga atinae o ngā ruanga lau kere, ma tēno tau sanga o tau tuare ngā ruanga le malo, i atinae wha vau malo ma atinae lau kere, ma ia mau e le tēno le malo malama i a inga whātino le malo, ma whātinonga, o le wafe maruru pulwha. Sa malanga tu e Australia morfia mo akili ai le malama lama e tunu fafo. Ai wo te liu mai nei morfia so sonia yono tangata. To wala tu fai nga papo kiki. Ta loo o fafia te ina e roo blacks ila ma noa ta aloa ini tu ai ngota amrasang tu ai sa iai Afrika saute. Mo se te mo mo te tono tos to sanga. Ai wala to loa le leina lava. Ia le lui tau. O rifte iai lea. Ma leo laka pia fa fao na manu malo de champinio ripo de rangi o la tu tua fale. E tōru tā alonga whai tōri o rea tā aloa e pe uli ma ni manu ososo ma mau e le eloa Afrika i tau te lava a ele i pere le atu i Amerika e tā alo i reisi tā alonga whai tōri e whā i ai e whai ale pauti mo e Amerika. A ele i whai a tā alonga whai tōri e momo rea tā alo lo blacks ma au whai tū malo tā alonga whai vila ma le stormers, bulls, sharks, ma lions. Le stona e le vasone le tā alonga momo e tā alo i ma stormers i Cape Town so so ai ma tā alonga maisi au whai tū malo. Ai ri fia le talong fai tau nui mo mo ni lua vai asu muri ane. I le tau nua tua reo Cape Town ta fa fai lo ia i le fai tua fai maa fai anau ta puai. A o iei ni malaya mo la tu tole ninga mo mua fai le au onga mo le ora maa lo longina. Ma fai lo aine maa losi o le longo lango ni stila. I na wa fai ian fai unga le tua tele o tanga te Afrika e sauke. E lango longa ina le peoli. Nei lo le spring box. Tau mai le vai teimi o pulenga fai longa lanu i le atunu. Oni te te tere sa whae ni sila nei lea, whae sila wa su tasi. A malanga ta abino mani spring box ono li te te whae nga whae longa lanu i Afrika sauke. Le sa maa whae na tō tele tanga te longa longa ina le All Blacks, pe a malanga ili nga tunu. Whaari ai ar whae a onga le All Blacks, Dave Rennie, o se poro kalame ma tō IPC. Maare a iei teimi, o le isi kulupo tamo le ata aroa e o le isi maango tamo le ata leni lea sila wa tasi. O le ata alo le All Blacks e au noma le lato kapteni, arisamea. Mo vai aso e lua, ino wa whae sana uruai maa loronga tono mai le amatanga le rua pema le rufu lima, te furu walu maa sino ta amirisanga te tele, o ta alo e unoma se maa lo. Kwa uri tena, rea siu tula ngai mo ta alonga ma faa i tu maa lo. Ola ola kapi te mai tai le blues au kilani us so nei te sanga o manu manu ta longo au champini fa va sta semani ina o tue manu malo e su nga champini mala o New South Wales Waratahs au stadi e sini lupu fa su fitu a tu fa to i lo ina fo le Waratahs su nga champini te sanga tonai to su fu ona lima a su nga champini fa un relazio nei sa va va la tai ai le blues sa fa lo longo le la tuta al pui pui ma le popole tu e minuto le talonga e va o yei tumu fa ingale Waratahs. Wam Jaina toy tell you my richimong, I don't like a pee and you see the multi sona no more all blacks. Moritama Sangari put a lung to some foe, and a score man malomo on our Canterbury. Ya Okilani Tosuva to Sutasil Tamar Sanga of Fight Tomorrow Sila, NPC, Ilasaton 9. So I don't want to say that I look a pee little warrant and you still a Tino Fasu Malau, Iman and our Titans, the city of us at Tatimana, Lumor Fatumuria Malai Coast. Eu estaria por a stona e score fast por o Leono. Ora está a só a temare Martin, mas Chanel, a Chanel Harris está vida. Está a fazer um ruína e eu faço tiro e bem lá, mas eu escuto tolo. E vai o score ao de Warren, está a maior e limo o score, está a overkick a Harris está vida. E os Titans, e na hora de tassir lá do score, o teu tiro mais nele lá de Warren, e o seu lene faz tanto de animo sem raim. Ora Penrith Panthers, e ele faz um rasnei. Pina mawa ni usile talonga malo tau pranga yo maile pona polo tunang fitu. Ile balu ya aurus fulu ya siliva e balu ya apu mea ya ufa ina e luas fulu ona pino. A pini. A ili temisa ta pina eta anu tale i mau meisi ungar su enga shampini po su enga pini aurum na siliva. Ile vaa lau ni tpola ta maa tele civil friends ma Jamaica. Ta faa te ia. Ona faa tui lalo Jamaica ya ustalia ili las nemi final. Pala lau ni aso. Ya ili faa lo lai tunu tau mamanu yalo waso.
0: A e fiei lope ono lo fielo fale i lolunga. Si akilo fanua ile Auckland Flat Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga ta failangi. Si akilo to atusi pele ono a fiengu fielo mauta i lolunga. Talanoa ilo ainga i me faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tatou te le pulea le tau. A ima faiu na tatou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo saonga le mu i taimi o lolunga ma mafa. O lo o yo lava lima.
2: O na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe ilangu ngana fituaso le vayaso.
3: Mom, Dad, asea e te lua pisa so oai. E fe e alu so oai, Mom. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oia uluma o masini poka. Ua mafua e le vevesi o au lua. Ai fa afufunga fo I. Wala aule au au nanga, ale mapu maya, ili o walu sulau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, pa aso le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O walu sulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.
4: E fa ingo fie lua langa. Pe ale leilau fa aperitania. Wat talai na neia vanoa e telis talai ile Dynaspeak. Moa oa onga fa aperitania. A onga fua e ono fumau in usila. Besi tiseni in usila foi. Ole a amata liava seng aile aso lua fito o yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellingtoni. E tala fe ang aile Dynaspeak. E fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz.
5: Le shang dento, susu mai ile lata ufalifou. Wotele ma matangu fie, il faya fuole siaki au oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shine dental ile na le lima selau iwa iwa tala. Faya fua quotes mole wins mele ACC, pata si ai male fai fua o tom fitinga moe es full walto sanga ngai lalo. Le shine dental, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu. Telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa. Shine dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.
6: Ta lofa lava.

0: o au mea umma e te tupu. O na tutu mwai leo falasai teo le mau. E filosofi fo I au tu ngā waina I le waina fo. Lo watali I e. Au ala fatau va aia te oele o inga le li. Au fo I te ino ino pe aha o ina o e ia. Au a ole o alo fangia le li. E au ina o ia e ia. E pe on te maona o ina lo natali. O ia fia fia I ai. Amo ia le tangata na te maua le poto. Mal tangata na te maua le mafaufau. Awa silona leo lona fatau ilo le fatau le ario. Ma me maua mai e sili lea I le auro. E sili ona le lei o ia penina. Ma au mea fafifia u ma lamba I leto sa mai ia. Olo o ilona lima tamatau leo la tului. A olo o ilona lima tau nga vale leo loa ma le vi inga. O na ala o ala matang wafi. Ma ona mga ala umma o iai le manuia. O I ole la awole ola ye tango atu ia te ia. Amu ia fo ilato o e tau fiatu ia te ia. Ole poto na faa vae na ere li I lalolangi. Wa fatu mawina langi I le ma fo fau. Olo na poto wa vailu wa inai moana. O a fo I watu ulu wa I le sau. Lo watali ie. Awane I te ese nei mea I uluma. Ye e tau fi mauli poto ma le ma fo fau. E fai ia mea maola loanganga. Ma mea matangua fia I loua. Ona e savani ai lea malasaunga le mu. I lo wala, e le tu ia fo I lo vai. A e ta oto, e te lefefe. E te ta oto lava, e ma li e fo I au moe. A wa te mata au lefefe fafuase I, ma le mala ia o e amio leanga pe a o mai. A wa o le li I, e fai o ia mou fatua tuanga. Na te leo leo fo I lo vae ne maua. Awane e whawhiti se melele I e o tau iai. A ua e mawhai ona whaia. Awane e whai atu I le lua te tua o ialuia. Na tu e sa wata e au. Ona ua watu ai lea. A olo o iai lava le mea I ate oi. Awane e whai tonga fiti e le anga I le lua te tua oi. A o I olo nofo whaatala noa whaatasima oi. Awane e whinau fua ma se tastangata. A fai wana le faya se mele anga I ante oe. Awa te matau al te ngata fasa wa. Awa fo e te filifili se tasio o nala. Awa ino siye le li il te ngata anga pio pio. A fe fa uwa I o ia. Ma e wasa wala anta wa mio. Ole fe tuu ale li I olo le fale o le a mio le anga. Awa fa manuia I ele meno fwa I le a mio tonu. Oe ta we mwe ta we mua fo ila anta we ia. A fo I mai e ele lo fatu noa. Ie anga malu. O e popoto e fai mō lātou to filivi inga. A o e vale lea. E fai mō lātou to mai. Le mā.
1: Ua awina antu le upu o le poto I lenei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tū fātasia o nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fiatele. E fso soni atuai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori fātasia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o Samoa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga. Tō ia wha pō linga linga, tō ngia si ula vea, pēsusū mai I le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

jamaa asole anga ile to jomo oil with sa moin what to lose for tasi minute lo to the tale ole jula se fu to pa na minute lo to ole proclaim me mar ole tie out already sa mo mole de yaso wa fu wa to ye yaso ku so ta to follow one wa fe lo se fu lu mole ono fa ta ile to ye mai ole to to to no mo ta fa pena fo to ta vale to no fo fainga we nga so sa vai nga ni si lo mo so ta for na ke lope fa pena foi ya lunga lo pena ta fa lang lo ta ma fu tile facebook mari youtube ro sa mo fa pena foi le tasi ni mai to mo ya kilani male fm 106.1 isamo na to moriele nei vasusa ala sale nei molanto ya america mai sibai ngor kelope mo ya sa ninga of ngai mo to ele nei fu ya sa pati ta to o lio la so fuore nei o lo ko foi uma mato in hard wenga ele nei tu langi lo mato no fo ma mo white ya mal manatu o lo ta tu ti ti lo pe ma ta tu ba ai ele ta vale ya male fusu ya inga lo ya ele nei vai time for longer what ta tu ya ole a teloile o pomale lo to silfia ma matu lo a telebolo to pulne lo langisa fa alia ta ta fa a matalia to proclamene le taia le potile to mai le tau america ma israel luma iran a ole talala to mai ba tu le a from talanga mal president america donald trump fa pena fo I le palmia israel benjamin netanyahu Yo ya Iran, e mafayona taofi li tawa mostaimi vave male lata mai pe a taofi awane itoe osfai ini lato osfainga e fasanga ya Amerika ma Israelu. Pe mafaya Iran o taofi lina vayang olif siltele ya wa because o taimi umalava osfai ya Amerika ma Israelu e retaliate lama Iran pe etali mai Iran meaning. Ele mafaya Iran ona solmuli. Ele tulanga lo yaya osfa inga America ma Israelu ya peona yai so ole ele mo tinola termine nei pole metali mai Iran yes ola ma to agree ele to ini ma to osfa inga fasanga ya Israelu ya ma America pole mea or saule tali ol kai mea ko osfa yai we will retaliate ya peto ta wi atu tulanga yai meaning if our wala ele mo tinola tanto pole ale winga pole ale umi fa awa we pele tau alo ye nei. Ya, so o baenga na lo langi male fenga solo inga male fisu ye inga lo tatu ye nei. Ina ne vai taimi o le sabalinga lo tatu yei. Toro ni sila wa fa alini so baenga pati a peona ye ilfa ingon vaso le sa batu le tara poklame nei le tae au. Ile tulango yei I manu lau ti po policies and iso pati wa umanafai loa New Zealand First. Avela tulango lango. To maiti whanau mai I tono se aenga I tauna I se tangata to tasi o te māpolitina se te seni tono New Zealand ua a malo ma manu ia maile New Zealand First ole a lato ua whapenaono fwoina le lima fe I tono te usanga tasi mo te maiti te to tasi lo ingala a fua I le lima fe te maiti te tasi I tono tono te usanga so lima tolu suma lima sfu lima fe Yel tupe tamaititi to tasi fa se lau dimas fulu antu lango ia ia tupe atoa tamaititi to tolu. Ito tonu ole tolu tau sanga le olo o campaign ana iai. Ia le New Zealand First fa fe miliona yel tupe atoa. Mana o New Zealand First te fa aru tono la toa campaign lea. Pe ate o manu ia mailfainga palota shua. Ele visini ngiele marumalo ia politelo fai pula New Zealand First because so far te le lango lango a le tino u e le tulanga alo ia ia le New Zealand First te mene nei so possible ona tau no uia baenga o na pawal mea I ofa atasi le promise ia mwana fata ono ina le teimi tulai mai pia mahele whainga palanta New Zealand e le aso fitu o November so ona baenga na act avele marosi angai whaia onga e fatun tono ita maiti a Ya, ko wele fa sa mo male fa fa ngofi. E ulo va vale male usta I tono la onga o la wa pe for nga mai manpower handling of the mit. Al ba ngale manga al act pe on fa law el te tail act David Seymour. Ya ma Paul Henry ele fa ungol ba so na ma vaya today so ne ba ngana na o alo ni sila fa nga balota out tatu il ba ngol fa nga balota mo sil fiola tino. Oe mau, matato umwe whaona palota pe walo ia ona bea mtangata palota I tono nisila. E palota ina ia faipule. Masui umwe tono lpale. Mene ole ala wingal famtalanga e taa ua ia.
ole mawala mo noy failo palota because ole ya ta tauna na ta to umelalo malo fa chem karas ya pe onta to ida near to no ni silo ta to in nate so since you laugh since you lane ya po umon failo restala mon fainga palota a faina suya malo to to si tal mon fainga palota mo vai et tawona failo le tanga benga fainga palota oil was willo to atusi available to atusi for in a yellow for trail of paper palota. My file of palota, all tato leona, a wale filfilio elanto, tonal parliament in Ypsilon. Elias official machine on November, fanga palota, Napoli general election in Ypsilon. All never to sang a lua fell was a full maleono, townessa all fanga palota, a lua palota fine, but to be palota, lua palota, filo filfilinga, or palota monsui, my low to malo, or lo elalai. Malo palota ile pati e te long lango ina so o vaenga nai lua tau fono sta ia. Ia ma mantua le tātou tanu, restala mo le whainga palota ma whailau palota me ta awar nā mo tātou. Leo pōmale ele tu lango ele tātou laka pi I sa mua. Ia te lone vaenga ia fi fia nei tāng whalongo longa tu lau tau ngō firiswa ule ne masino au kuso ma le pensini sa mua. Ia nei tala fi fia nā npawa lea au te lo la iei vaenga lo o iele va o le laka pi. Lea tenu mole silfia o le ba o le maloma laka pisa mo le ngole alo ia ile yune laka pia sa moa sa iai o le ilonchinga le tulanga fowa laka pia sa moa le na ye neile asfraile le nta atu nei ya so o le baenga mua mua rena furinga mai ua tuinatu le malo ile laka pisa moa withdraw uma pe avisi na mai ia vaenga ole alo ia il lak pisa mo ele ngate tono sa mo lo langi anto afa pe na fo ifso soani to tupe le ifso soani le malo en fo to wina il lak pisa mo ale walo ia la le ale chino folia ia te lo le vaenga le lesa a matamala lak pisa mo a sa mo rugby union a ia ile swia lak pisa mo ile swinga le na ye nei le o lo o lo lo ai sa mo ai a me se la vanta to maru samo e to lang lo yai so far o le la wa lo ye nei ale ale tino fo ya male a vaenga o tu mail malo e we've to umba a to lang to tupen be umba ya mal fai lo I no le la ka pisa mo e lo lang ya to now ole vaenga mal fisilo lo tu lai mai fa mantala wa langa so far lo ti lo ele ifayele final decision ale world rugby pe ole baenga le ole a o ye le tanto le kapi mal tanto mar samo because so far le qualify tanto mo le pulo langi e le lua fe lo so mal fitu e le ifaya se final decision at the world rugby pole launching ole tino folio le kapi tono samo e ono a fia mai ye baenga ole o a fia le tanto le kapi ye ba a militino fa tasi le kapi samo ba le world rugby terminate ole titilo atu a na te ena ele world rugby ele fam talanga le na ngal na vaya so what was for real deadline if I aim a short out le to langa lo ele vesi ele le family world rugby ele isilanto fam talanga fa pena but confirm pe fam on your mic if I see you are still a situation or ele ka pisa mo so ba ngai na maua ele ta jo bokalame ele bao tamata alo Malu tu lango ye oleh nama gua, gua batu tu si. Arab captain yang tahu manusia mo, Theo McFarlane, ia male faya orang yang tahu manusia mo, le malu tu spesi. Ile afya orang palmiya male malu. Di cilo ona oleh cile oleh afina because afina ile final decision of world rugby. I te ufa pe mai, gua besi nasa mo mai tonu le, o tamu sanga umar world rugby then ona. Le ai lo sia bono eta alo tanto ele polo langi lua felo sumo fitu ele faia le final decision but o lo fai lo mai e o no is if I unga fa pena pe a le final decision ale world rugby so o vai nga umana a bono yai ala tanto ti tilo pe matato o vai a wala ngolo e isu le world rugby tono samo ia mafanga so lo nisio vai nga se vanga na ua finalize me umalava ia matato ti tilo ile pole ala fai pole ala fianga Ole tulango e il tanto man samo, pale polo langi lua fe lua sumar fitu. Man tulango la il tanto la kapi samo, ya peona yai, so nai baanga na, peona yai ale, tulango la il tanto la kapi samo.

0: East Tamaki Road, Wapatoetoe. Telephone Luafitu Fitu, Onofitu Lima Fitu. Luafitu Fitu, Onofitu Lima Fitu.
1: O etau sa ilisina fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le autawina o lautama. Ua mawava noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I aukilani saute. O le Our Kids, e faavai anganu al Pasifika, o se si o si omanga e sefe mo le whanau. O lo latou sa ilia foini faiaonga Pasifika, mo o latou faleaonga I aukilani saute, ma Wellingtone. Mo le lesi talaino o lautama, po se talusanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ovaluselau, luono lima, fator fitu. Ovaluselau, luono lima, fator fitu.
2: Tai ola songo fuole utato iai, ioe. Le aso tolu nei foi masina, lona valu. Ioe, ni tau sanga utato savlinga. Ale vinga mal fafta ili atu lona alofa molona angarelei utate maielu to se fuma su mantu wola. Levo tatu filoi mutatu mafuta lita ya fomo liaso ya ile angarele mal manto ngo fior tatu tua va te ile ali ila le pui pui ngabal ntau singa ele ngatu fo ile na fa malolonga le tatu te filoi ilu monu ole tonu va te ile tole malo si fo ino mai mutatu ya le tatu pat patiele lita ya fa filo ya tole po kalam le fifia mai le tapo inga mau ne tatu tamam tira matu e moto malawa I lindei fo itaya ole ngatu fo ile moto tangata matua Mau tangas ngasilo totele ila atu olo mafutu mayina ita mamtila matua fafali yatu tatu poklame ngata foilea olo finga luenga tofi ili atu isunga fafingainga ya fatalo fatu ya te utole nita yao lolo tatu watu nolo penale mafutu mayinunga poklame fifi mai liafu o tatu filo nita yao fau fangai titu manga luenga toi fafali yatu tatu poklame mle nganga faalualo nita yao maata ngofie wa mai atu tau tu mala nga ale sungale atu mai meni mal pokala mal malu ta yao fa pe fo la fe nga ngal mal mana na ta sa vai dua sa tau tu inal ta tu atu ya ma ta tala lo ye fo pokala mal la tu ale read samoa pe na ye ta tu pokala mal vai yaste tasi ya mal ta tu tau tu ale am tanga mal nei vai yaso dua sur tasi minute o chenele tu las folo la ta tu se fa ta tu fa mal stino le ta yao leo fa tsi mal sungal fa fina yao pau Te tolo ina foi tato le nei tae o an tato wha marastino Si o se atu lai tu alavai o lo fata si mali tisunga wha whinganga Si fu manuia le tae a fau, pasta ma alolo si fu alavu lei
3: Si fu manuia, ma la fuori si fu mauma langi ma Ala fuori le usu te tiene ma sinalo na valo le nei tau sanga Viere lo fuma le angale leo le tua le fau tato filo le nei tae a fau O vai atu sulo le tino lo manuia pe ala usunga Ia e mese ere, ma alo si fa fau ina le aso le aso te tia Ma alo le usu
2: Ma alo le usu le nei tae a ole e se tu langal malu du le au kusoso esa au kuso ele ia ni ele
3: ia lui la lui
2: e ngala ele fa mai mai for so au kuso i mal malu
3: que lo basin bulbul ya ne on malulu e po bas bulbul fo ne on malulu
2: ia ia
3: ia ele ele me la ka con fo fale ele tongi ka kopir
2: ia esa oh
3: io al ngluea ia malulu ala ka ko lo esa bo malulu ngusil ia ka ko mai al ka fio mo ngusil
2: Ya kusa pega ke malili ka ko makako ya fuma fanga fanga yo fa fanga
3: lo di afu fuga fa fa li plan ke pe ko lo ya of ma fanga fanga pe ko pe fa ya la se fertin
2: ta
3: ma fanga fanga le ya ma fanga fanga yo tupe
2: nga ko ngua a won ma fanga fanga ko fa ping fiki
3: ko pe a won ma fanga fanga won ma li di kala ngol ping fiki wa le se memo
2: e o male o langa ngai ya o mal bala wo le di ya fo le ayo ping fiki Fangal malos,
3: fangal malos,
2: ngal malos,
3: ngal malos. Malos singa melet we fangal malos. En le yale. Aye is benga mo si wa fu.
2: Iya, iya, iya.
3: Ne fa fa metal to spo yekte ay mbref. Adamu o yeke ay mbref. Ngala oil fuel. Al finde ya fa la mutinga o yetonul fale tausi fa me. Yal kelo ngi we kem. Yo ay mbref king.
2: I found more king.
3: What do you have to say?
2: Ai mai marking arka ya wa mere inga le mai ya kinga marking
3: iye
2: ya wa o ke vako ese ku langa le boi kamal mele le boi
3: ese o bai ngi usila se le melo
2: i
3: mo bai ngi usila
2: mai mau i zira.

0: le fanga
1: mai mo ngisil
2: ya wa o le sinta mai ko lua wa ya songa usua ya fa ron kunga mo kwa il malulu lo fortinga solo wo so ngungu wa ya
0: ya
2: ya wo le mfingo ya kere ya lo lo sitina lo nga lo o sitina so le kai lo nga
0: sorry sao sorry
2: ya fa pe wa ai ma le fortinga so le ale en bo ka ma fa pe ku fa sa nga e ka ko le po le tu ah
0: Paua, Paua, Paua. Ele ingo ele como que el maco ingo ya Paula pa.
2: Paula pa.
0: Ah, Paula pa. Paula pa wa, o le mebo ido lang.
2: Ah, ido lang.
0: Ah, Paula pa.
2: El bela le mbo ta tu mot kama fele le. Ngale aya, fie fie ke le ai. Ah.
0: Ia. I.
2: Ye fie fie ai fie fie ingo ko cola, ingo ah. Bela le mo. Ah. Fo le le wole mo wa wa. La po al tindo. Ye wole mfa ingolengi. Ye wole mfa ya sisimia. Ya, go follow for the me, o le lang go fa ka miki.
0: E se le mang ya sa no le sunga fa. Mo mana nga yo tanta la po nga yo. Ah. Fa nga lu wenga nga yo.
2: E le
0: se le mang ye soli.
2: E se o linga mo fa nga nga. E be di la po po nga
0: ka.
2: Pero la po so le nga yo, pero nga yo ye nga ka fa nga. Pa ko e fa me. Nga fo le koleng ye. O so lunga o so lalo. Ya, a ya fo. I saw a chef allow one like a week. Ale bova ngai kaka. Fogol mai fo langa ngalwenga ngai yoyelo chino.
0: Ah. Da ule vao.
2: Da ule vao.
0: Oi paulanga me ka wokil mo vao.
2: Eh.
0: Ile la ule vao.
2: Ale yo ule avila.
0: Ah.
2: Ngala oela ka kia u vao kaf kaf.
0: Ah. Ka wokil mo vao. Ah. Ka wok. Ka ule la ule vao.
2: Ngale kio la complain ya ye pe ya ma yo. O fik fa me ola ola o iska di le bo va le o sa
0: a le sima ma le sima ya o mo va sa ya man ko la ya fo e ringi pe pe fa ko mo a ko le se tax
2: tax free
0: e ki pe
2: tax free
0: pa ka suba ya la ka komi hoy la ka komi hoy la ka kon ya ya ya Pafta ide di do ya la fa bi es kamo kausan ngaling alu sa mo. Ya ah dengan la kungo fo le fani kan mangolo ngalo white house. Ya ngalo ya la wari oskaria lu su mai mer farkan malo. Ah.
1: Le kogi el
0: farkan. Kausan ya alai ko kongi farkan malo nga ngo fo ir kogi ya.
1: Le kogi el farkan malo. Ah.
0: Wa bai.
1: Lu ko lu fa
0: la ku fa lu ka vale ri kongi a fa for kongi ngo.
1: Lu ko lu fa limba ya.
0: Le bien,
1: Sorry.
0: I'm going to go to the house. Wow, yarkua maluru maluru
1: lima lima
0: alu ya aluma
1: kon fa lima lima
0: tato matua ya alu fa pea
1: kon fa lima ukafa kon
0: ya
1: kas
0: ukafa lunga
1: kon wa lima ya kon lunga kas lua kon
0: fa ngaya ngaya
1: lima
0: ngaya
1: lima kas
0: ya luma si lunga bai lunga bai
1: kon
0: Luma,
1: fa,
0: luma,
1: lima, le si bai.
0: Luma, ya wai bai. Aya. Kas. Ta tong ba tu e fa lo lo fa fea. Ko. Anu fa fea. Fa. Anu fa fea tong au.
1: Lima, ya wai ku. A bea, a. Fa sa o le lima pe le kalaki. Kasi. Lua.
0: Aya.
1: Kolu. Fa. Lima. Ong. Fik.
0: Aya.
1: Falu. Iba. Chulu e ha fala.
0: Ya. Ai ya, ai ya, ai ya, ai ya.
1: Ai ya. Ya. Pois au cas, lua. Ko fa limo.
0: Es ka ka usanga.
1: Va iba. Chulu.
0: Ale.
1: Albali.
0: Albali si uso anu ni sa mo la con uasi.
1: Ah.
0: Ka ka usanga.
1: La kuole lo ka ka lu. Gas. Lua. Ko
0: ka ku fa ma ngaro le mu. Sala sa pai.
1: Va. Iba. Solo ya.
0: Dek papa ya, orang ni mesti kembali ke rumah ngau kau ni sih.
1: Walau kita pergi sila. Wo, ayah lu kembali ke kau ni sih. Dua, kau, fa, lima, lima, kas, dua, kau, fa, lim, ong, fik,
0: ayah, ayah, ayah,
1: kas, dua,
0: yoi, yoi,
1: lim, ong, fik, wat, iba, solo, kas,
0: lima, lima, lima,
1: fa, lim, ong, fik, wat. Iba solo ku ya bakas
0: luma kalau luma kalau lu cawang
1: fik bal iba solo ku lalu kes
0: lalu lalu
1: kul
0: fa yo chino yo chino fa fa chino malu malu
1: solo ku ya kafa
0: kafa
1: lua kul
0: orang bali
1: lima fik bal iba solo lesiku
0: kes ku ya safa yang mapi mai pakai kain bayau ni
1: bal
0: iba solo
1: luma kes
0: lua
1: kul
0: orang bali
1: lima oh fik Iba sul ku nung al kali kas lua kau
0: sah
1: ong fik fal iba sul
0: ayah
1: kas
0: luma
1: kau
0: nung al kau
1: iba lesi kas
0: ya ngabali ngabali ngabali
1: fal lima
0: ayah
1: lua
0: kau
1: fal lima
0: kas ngabali ngabali
1: kau fal lima
0: ayah
1: ngabali wah ngau ngai yoi lo king
0: yoi fak yoi yoi malu
1: yoi yoi malu lula kau ah ya
0: Aye,
1: venga, ya la moya ya. Ha.
0: Ayoy, fangayoy, okay.
1: Vale, se vale. Gas. Luego.
0: Ya, ahí sí no malvai, sí no malvai. Sí no malvai, sí no malvai.
1: Fico.
0: Sí no malvai.
1: Iba.
0: Vai.
1: Sul. Gas.
0: Luego malvai, ta con chamam china matua.
1: Nim.
0: Fangayoy. Fico. Sa faili so bua malo.
1: Iba.
0: Sul. Sí, fiero pen, luego au.
1: Ya. Ko kwa beu lima.
0: Luego,
1: luego lo. Gas.
0: Luego.
1: Luego.
0: Kon, si lunga
1: ka fresh kon
0: lunga
1: ba, lima ya ba,
0: aya
1: krosi
0: ya alfa pers
1: dua
0: lunga
1: kon fa lima ka aya, lunga kosolar lokas
0: lunga
1: lua
0: lunga kosolar kosolar
1: fa lima
0: kosolar
1: ongo
0: kosolar
1: val
0: dalo
1: iba solo kosolar lunga
0: ya lunga
1: lua kon
0: ka lunga lulu
1: fa lima Ongo, fiku,
0: aya, aya,
1: iba, chulu ya, kosome ya ukafa
0: ya,
1: kas,
0: ngabali,
1: lua,
0: kosome ya,
1: pa, lima, ong,
0: fiku, kosome ya, pa, ngaika yuru chino,
1: chulu ya, kas,
0: kamu
1: lua, kon, pa,
0: awur na yuru chino,
1: ong, fiku, wal, iba, chulu kosua kasi ya,
0: luma,
1: lua, kon,
0: yoi mai chino, ayo mai chino,
1: ong, fiku, wal. Iba solo
0: aya mangaya
1: osale vai kuwa pea lumba kas lua
0: lumba
1: kon fa lumba lima ong fik walu
0: aya mangaya mangaya
1: solo ku lumba
0: lumba
1: kas
0: arba pea
1: kon fa lima ong
0: pangayoi pangayoi pangayoi pangayoi chino pangayoi chino
1: oso au kafa kas
0: paro tau tau
1: kon fa lima lesiku
0: paro la vale
1: kas lua kon fa lima kuwa
0: Ya terus cua, ya ku vape ku,
1: orang
0: ini macam apa cina,
1: lua,
0: mangaya, mangaya,
1: lima, ya kiki lima, kas, lua,
0: kau, lalu lima baik, lalu lima baik,
1: ong,
0: lalu lima,
1: wal, iba, sulu, ya, wal wal lah iya,
0: aya, mangaya,
1: wal, ya, kusa, ulu,
0: ya,
1: lalu,
0: bila lalu, bila lalu,
1: ya, kau kau,
0: aya, mangaya,
1: wal, kuwa Abilo la iya. Lebang kakao lo. Lo wao lunga alunga. Ya fanga yoyo kwa wao. Ha, fanga yoy fanga yoy fa lusi yo kwa wao. Lebang kakao lunga alboenga. Ya, saungi lo. Ya. Ready. Ka, ready. Kau, kas, lua, kon, fa, lim, ong, fiku, wal, iba, sur. Kas, lua, kon, fa, lim, fiku, wal, iba, sur. Kas lua kon fa lim ong fik wal iba sul ya lesiku Ready? Go. Gus, Lua, Gold, Fire, Lim, Ong, Fik, Val, Iva, Sul, Gus, Lua, Gold, Fire, Lim, Ong, Fik, Val, Iva, Sul, Gus, Lua, Gold, Fire, Lim, Ong, Fik, Val, Iva, Sul. Ah, my go. Ah, hook. Oi, apakaki, ya? Ready? Go. Gus, Lua, Gold, Fire, Lim, Ong, Fik, Val, Iva, Sul, Gus, Lua, Gold, Fire, Lim, Ong, Fik, Val, Iva, Sul, Gus, Lua, Gold, Fire, Lim, Ong, Fik, Val, Iva, Sul, ya. My go. Hook. Ya. Tau yo gafa. Lua, Lima, ah. Gus, Lua, Gold, Fire, Lim, Ong, Fik, Val, Iva, Sul, Gus, Lua, Gold, Fire, Lim, Ong, Fik, Val, Iva, Sul, Gus, Lua, Gold, Fire, Lim, Ong, Fik, Val, Iva, Sul, ya. Ah, ya. Kuba bear, ah. Wai. Kulei, ah. Kulei Luma. Alwak, wai. Lea, ah. Almalbai, ah. Ready? Go. Gus. Lua. Go.
0: Sidunga.
1: Fa.
0: Lima. Ay, lima nga bali baka makau dunga.
1: Fiku.
0: Ngaya.
1: Balu.
0: Ngaya.
1: Iva.
0: Su. Ngaya.
1: Gus. Lua. Go.
0: Ngaya.
1: Fa. Lima.
0: Iya.
1: Fiku. Balu. Iva. Sulu.
0: Ya, falolo, falolo, falolo.
1: Ya, alu lima kamu mali baka bali. Ready? Go. Gus,
0: Luma,
1: Lua,
0: Almarbacum,
1: Gul, Fa,
0: Bangabale,
1: Lima, Tabachau, Ung, Fiku, Valu, Iva,
0: Ya,
1: Sulu,
0: Aya,
1: Lua, Gul,
0: Fa, Mamma,
1: Limba,
0: Ung,
1: Mamma, Fiku, Valu, Iva, Sulu,
0: Aya,
1: my Kong, our Kong,
0: Emma, your Gino,
1: Ya. Bai la ga il kam ka ha mai ah bai kam ka wa ga li ku ya ah
0: ya ta to ma tu a ya
1: ready
0: luma
1: go kes
0: luma
1: go
0: alo nga bali
1: lim ong
0: luma
1: bali iba sur kes lu
0: sanga la bali sanga la bali
1: lim
0: ong nga bali
1: fik bali iba sur
0: aya aya aya
1: bali ah ready
0: to ma tu
1: kes lu
0: go aya
1: fa lim Ong,
0: Fik,
1: Val, Iva, Sul, Gus,
0: Kos,
1: Fa, Lim, Ong, Fik, Val, Iva, Sul,
0: Aya, Iya, Bang, Aya,
1: Abai, Kong, Ah, Aya, Bang, Aba,
0: Ya,
1: Ah, Kang, Oka,
0: Pede Lima, Pede Lima, Tato, Matua,
1: Ready, Go, Gus,
0: Lua,
1: Kul,
0: Fa,
1: Lim,
0: Kag,
1: Ong,
0: Fik,
1: Val,
0: Kag,
1: Iva, Sul,
0: Gus,
1: Lua,
0: I feel it. Lua, Tatong,
1: Nim,
0: and me, and I don't chino.
1: Fig, well, Iva, Fulu,
0: ya.
1: Ah, Mahaya,
0: ya.
1: Ya, Ogafa, ah, Mahaba, Gus, Lua,
0: Adapa,
1: Fa,
0: Nim, Tafa,
1: Ung, Fig,
0: Bap,
1: well, Iva,
0: Tafun,
1: Gus, Lua,
0: Yon,
1: Fa, Lim,
0: Aya,
1: Ohaya, Fig, well, Iva, Sun, Gus,
0: Adoka,
1: Kun, Fa, Lim, Ong, Fik,
0: Ya,
1: Val, Iva, Sulu, Ya, Ya, Kuba, Bill, by Possiha,
0: Ya, Ya, Mido, Tapa,
1: Ah, Ready, Go, Gus,
0: Ado, Tapa,
1: Go,
0: Singes,
1: Singes,
0: Singes,
1: Fik,
0: I Singes,
1: Val, Iva, Sul,
0: Yes,
1: Lu,
0: Go, Bido, Tapa,
1: Lim, Ong,
0: Fik, Tapa,
1: Val, Iva, Sul,
0: I Gus,
1: Aya, Go, Fa, Lim, Ong,
0: Aya,
1: Fik, Well,
0: I will
1: be in a yoy, ya. Have a kong, ya. Have a kong, ya. Cause I will go in
0: Lunga,
1: Lunga. Go out, ready, go. Cause, no,
0: ya,
1: go,
0: I do not. You went
1: to work, oh, pick, well, well, leave, soon. Cause,
0: you do not.
1: Go, fa, limp, oh, pick,
0: I don't want to work,
1: leave, soon.
0: Ya,
1: ya, I go so by go, Ready, cause out, go. Ready, go,
0: Gus,
1: Lua,
0: go, Luma,
1: Fa,
0: Lim,
1: Ong,
0: Koso,
1: Val,
0: Iva, Aya,
1: Sul,
0: Gus,
1: Lua,
0: go,
1: Fa, Lim, Ong, Fik,
0: Val,
1: Iva, Sul,
0: Ya,
1: Ah, Koso, Ready, go, kas,
0: lua,
1: kon, kua, fa, lim, om, fik, wan, iwa,
0: pakadiana, pakadiana, pakadiana, lua,
1: kon, fa, lim, om, fik, wan, iwa, sul,
0: aya, aya,
1: bosa lunga, ready, go, kas, lua, kon, fa, lim, om, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kon, fa, lim, om, fik, wan, iwa, sul, bosa lima kasi, ready,
0: go, kas,
1: lua, kon, fa, lim, om, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kon, fa, lim,
0: om, fik,
1: wan, iwa, sul, kas, lua, kon, fa, lim, om, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kon, fa, lim, om, fik, wan, iwa, sul,
0: aya, aya,
1: ya, mabe kongo, mabe fafu,
0: ya,
1: ya,
0: hagi. Okay.

0: Aya, aya. Ya, wah. Gure ya, ya, ya. Gure ya.
1: Lei alkoholu lortze furu.

0: Blow update. Yeah, I'll bang a killer cacoa. If I ever follow the lima solo tino, by for Yana to my fight tattoo in a year, most of us sitting a malice for you. Fanga yo on Betaua, pe todos a full minute, todos full secone, I am a yolo tino, ah, pasta, or the tower now mutato, let I am let I out.
1: You a pes full minute. Pola lavel umiola fa malustin. Vai, o que que um foi a curio le pim?
0: Ia, ia.
1: Ah, le que foi mo que mula ngue. Ai vai le lau lau ngue que ai. Na tu mo foi so excitation no for so fa ye. Ah. Foi ia, vai. Vai le so fa pia. A pion go for le.
0: Ya
1: nga ai ku ai lunga. Ya ngo foi lalo.
0: Foi lalo. Ah.
1: Pe se fulu go ku lunga mai ngo foi lalo. Ya nga ka lo le ko so fa pia lo vai, vai. Ah. Ya ka fa pia, vai.
0: Ole si va nga tawo fo ilia pasta ole. Awon ina do chele so nga fai. Ah. Ba sian ni tatu tamam tida ma tu ole tum fai tu fo ilia le nei fama stino no fo ai. Ah. Ye sa fa ilu no ilu nga moenga. Ye sa fa ilu nga for city room ale me tawo ya nga yoi fo ilia tino. Ah.
1: Nga yoi ya nga yoi lo tino fa nga yoi musel lo tino. Ah. Wa le sa ka okol po a ko e moe. Ya walu le po e moe e tofa e fa ka fai nisi ku fa ka fai nisi ku ya ki kaulanga e ala lunga fa nga yoi musa le lotinu
0: ya
1: sawali fai koa koe sawali mai ya ungo fol moenga ya ku ifa pia ya ku ifa pia ku ilalo
0: ole si vanga tau fo ino tau fa marastino e ala luma hofau so san pela si uso yale marciosi ya lea e tele anu fatau fa le tonu fo ino luma hofau fa le
1: tonu luma hofau walu ka yanga uskari
0: ya Alman if we know it, I was so sunny if we know more.
1: They were at him saving a lot for my Oscari.
0: Oh, you're a Malacus?
1: Lemon.
0: Oh,
1: Lemon at him him saving a woody ear so of well acquired acquired some Malay Oscari.
0: Oh, what if I'm a fiallo comic?
1: Eh?
0: What if I'm a fiallo comic?
1: Oh, they ain't got funny if you fear and a bowling a lacum
0: war.
1: Bowing more for me, little boy more bowling a lacum war, Cassida so acquired.
0: Fafta ye ile a. Fafta ye tuene cha mamchi na matu mo tatu sumpon ni cha yao. Ya lenga te fo ilio ila tu na tam fai mai. Ya na itanga te matu mo to malawa. Ya fa pe fo ia na itanga te matu mo to ngase ngase. Mo to tanga te matu a. Ya fafta ye tu mo. Or cha wa tu mo fai tu le mo tatu ina ye mo wose. Pasinga mar se fo ilanga fa ngayu ilo tino le maruru ne ye tatu.
1: Yo yo. E risi to inda. Pasilo puanga e fa kau ya pekensi. Ukele masangi. Que foi metido no sol, vou vivo vai fazer ali a culpa com isso, se ele o que ele ativou com a copi, falei com o cama cau, vou lhe fazer melhor isso, vou lhe aí, lá é pisi, vai ser pisi ali, são galera de fazer lá, já vou ter um balão pisi em galbeng, já o que logo se acha só, já lendo o que galera o pisi, já só vai fazer um outro time onda o le, o que logo lá é ele que engasgala é o ngai, o que ele ngai coi, engam ngai lomba cua, lá é o ngala é ele exercise. O ila lento duita wai lo to fo imai titi ya
0: maria ah
1: lo to fo imai o tele ka ka tan ngo i mse i o taro ma ka mak wa ko faila kfa ka be vo le wo to e fang me ya ta ula nga ma ta u o singa lu nge te fa ya ah o fa malo sin ma to e kalesia na fiti ti e li tala vo le lu tu pu ta u fitu fa bu mo se sa u ta ula lo ke mi fa nga i le tu la u le pe la vo i le nga ku di ku au pa le ta u dia Tengok ngau fok lah kau ngang ngau ambil le le awal yang kau ngau suri yang ngau fak ah ngau sosola suri fak pebo aku lagu kau wah omen tapen na le tua mangku fok balu angang aling fak perfecto elsai oleh eo so fak penai oleh ah tu kelir fak lawa merseki seketi kau ngau ah oh olnu samari otolnu samari eh oleh penan lah fak ngai le tua abed fak ah tengah tali tau lo Takkan ingat berfe awu ya suri ya samari. Nenom bayi ayam ayah asuria ayo suria berfe. Orang famalosi fatwa tua famoi moi. Kalau makan fakliang. wai te lelo e awala ese ese mai famon yang ale tu ese mai fuin fam malolo ngale tu e isi te mi e fa pet nga ta si ol be fa bel belen bel awala ale tu ta pen nai de ma ta pen ale tu le sanga ta mo we
0: ani ya ta wale famon sa mo ta tu ni cha yo
1: ta pen ale tu le sanga ta nga mo we
0: ta vali fa tu tu
1: ye sa vali fa tu tu
0: ani ya ya
1: wale pula ma kaulenga ele lo akul mela ka mo fai
0: Malaya, oleh cawal nama cawu, mau fon fasi ngamal si fale nganga, ngamal si fon cina mau cawu lili cawu. Ya, popo wudu sablinga, lewat cawu sutas, lalu cawu mau fama, lalu pokal mau sumpah mau cawu cawu ni, pemaya cawu cawu fon ngan berjania.

0: Ua tau nu mai lo reta ili fali. Ile te au le tasi ili vaveau.
1: No leka, o fia sa e iai. O le ua kaare kasi ili vaveau fa kwa e kaungu mai le fali. Inga e fai mai nge kaungu mai le ongo, o fia sa e iai.
2: Sa uia le fali mai malo uso, e ke lo fo e Kansas genge ai le wa e e mai fo I.
1: Ngo kubili fa akoru waku, ai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kiro kilo nge fo I mi skoro nga e vili mai lea. Ia ola wa mumua e mori mangava si au whangau. Le fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le konu lau pipelo. Wakoyo mi fo iau masingi fa mo mo kupe.
2: Fa mon mole, yoe, fa maangano mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
0: Ua mawai ni maasina, sasa ili e loreta si fso soani ili mapu maya services. Ua amatao na fasol solo manuia le ainga o loreta.
1: Malo lava Loretta, wa uwaia le swing a lelei o si o tatou ainga. Faftai mo faataunga, maritongi ina o a tatou pili.
2: Faftai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa umawa le fsasoani e fafoa ilo faafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau lua tase lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.
3: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong I ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ai te pupole I se mea I tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o,
4: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I oloe fato tongailo mauta, ini taulele, toi anangata, e mawai moenga ngao si tono nipsila, fa apese tino fall potumalo lo, laulau aimano foa, TV, la aupese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aviai, maisi, afio aneloa il fa fitu fa Greater Throat Otau, po le tolo fitu iva, Great North Road, I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, Lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
5: Tasi lima I fatolu amo.

Ia teli, a e usula I retire, mo tātou malorosi ma tātou tangata matu, a e te usua I na retire au, e te alu tulituli nei wha marastino e wha I nei o tāua le swimming pool. O malo, yanga e alu le fale, ta au fuilo e te latu sa vali tono le vai, e te tamo I tono le vai, a e ka mo ila kono, ke wha alongo kunga le alu fa pengi o lo mangava, a, ia, fa pengi marika ko mangava la le, wafu ila ilu ale le le vai lo kua inga mangava nga wye. Ai o le tāua mo tātou, e te alu o te savali, whao ngā le swimming pool te savali ai, ia mai alu whaiau wha marastino, ia e te whangaioio yo lima, ia e fi alu I tono le vaivela, no I kongo le vaivela, alu I tono le vaivela, a e fi alu le I le sauna, na I le sauna, e ki le so o ngā ngofo ngofo te le tonu, pao le me ia wha afuro tino, o ava noa e mwhaena tātou o tātou e whaili tātou wha marastino, Tatu woe, fai tatu whamarastino. E oinare le sumimpuri pakulanga. E fwila tama matua. E usu atu fwoi hai al tai au. E no fwoi ngai pakulanga. E malo faftai. Fa malo ati ate utou. Le fwa ngai nal tai au. Ae, waile ae maalili al tai au. Alu fa auli. Alu fa auli e fwa ngai le sumimpuri. Tisa vari vari tono le vai. E te au au ai. Wai waila le ausainga. E fai ala utala le ausainga. O le ausainga. E fai mo la tau tae au uma lawa. I de suimi punga ngai pakulanga. Tae au uma. A ole mātutua. E uma longa ku kamanga e o savavari ngon bero koko fule vai vela. Oka. Oka wha longa kunga le nga nga nga kama. Anke ni na. Anke ni na ni. Aka na no. A kere ropo mui mui kai ka. A kumui koi inga malu makua sainga. Ke wā longa kunga inga nga nga kama. E pisa I alako, e atu ala o le si pitole o le sumimpo. E o sava vali ai, e o efe ausi ai. Ia nganga umao mai loko kofu le vaivela. Oka, a wadwaki nga karinga. A, ole winga le tala le tauma mori atu, mo tato, o le ia vanua fu e tato te o efalisa e famarastino. A e fia alu sumimpo, na e mori a vanua alu sumimpo, a e fia alu sa vali, va isi si tiru o tiru sa vali le paka, o te alu na oe, ai alu sa vale paka wa te ri do me tupu ia po tonu folu fale fai ai la oi fa malestino te sa vale bali ia oi ki fa ma fan fan rita ia na fai ala io sa fa I ngono ngofo pe o tatu fa malestino te mo fai mo dia tu ia so fo mas fa laile e te sa fa I ngono ngofo fa lo lo lima fa lo lo vai fa nga yo lu chino o le malu ru de sa oi e se ai ko nga malu e makau ki ia le sa o le malu ru e makau ki ia le sa o le malu ru Ale fa malo si el pokala me motato, fai lau fa marstino. Fai lau fa marstino. Ai fi fi tau sami, fi fi fo e fai tino. Ba. Ai fi fi tau sami, ia e fi fi fo e fai sen aluenga ilu tino. Ai awen e fi fi tato e tau sami. Ai musu fai sen aluenga tino. Ia na o tato va va ai ni vai tem. Wa keren kakola popo. E o akur kemi koe kau kua fiki ati tino, mwafai nga tāna tonga fiti, talu talu ai, o tātou lawa ia. Ele ia la kwa sesi ku se mea aido fonga, o oe lawa ia. Ioi, e ke waia kuro, le mea a ia. Tofoi kako mei o maka, nga ke kosoa kako kingo, E ke waia kuro maka, tato maka, fo ilele, ile mea ilea kuka ole maa ngai, fasi povi, fasi pua. Ia manga alo I ele loto. Mai mau pen kako vaa ia kuroi mea. Ai kako mo ingi o ili ai. Ia mo ingi ni mea le maonga ai. Pau le mea ia tatu ulo li le. Onda fua ma tatu ulo fafsenga. Fafsenga li le. Ai a fai lau faa marastino. Malolo ina lau maa faufau. Malolo ina lau tino. Malolo ina lau wanganga. Pale ni mea umaitono lau ai. Ai a faa pea I malolo ina lau wanganga. Ai o kire kingo an ma fau fau ma kua I fafanga. Ia e ke fiu a kau faisa ngā ruenga oea. Wali ma fina fai se mei tono lo wai ngā isa. Leanga fu o fatu utu ngā tāli tino. Wali ma fai e tātou wai na tau avelo manava. O le kako ma ngaba I o mā kua rapoa. Fai o le kau kau au kafa, kau kau luma, kau kau au kafa. Wali e ino e kako wai, pe fau fea pe kau ave o pe kau ave au kafa. Tuanga fai fa marastino. E mau ai oe lola fifia. Ia mai ola fifia kaku ola fifia. Ia fu watatu sabadil ni masin o kuso.
ya bale amakang o kuso makwama ing ing yos kedi o kuso de samai makwama ing ing ya elisi me ka ko ki tio ai tatu te ki o ile ali vai nga a tatu te le fai tio a le angole a tunu u ai ele fa penka ku o mai o fa ko asu ya ngafrika de nga ka ko lo mai sa mo ngi si le malulu e malulu kere ngusila e malulu kere fo Australia ai le ba fai la berka ko fio mai ngei Wangela, Pali Marurua, Papua. Ale Pali Maruru, con il pefangoi. Pali Maruru, fango de paipa. Pali Maruru, vala vala male paipa. Ayo ke fo, ya ko ke poli. Poli me ya ola fi fi ngia so fu apenga e ko ruas ke de kairi ola me ka ku poli. Afa to nele chura smartasi. Ba fi fi ka mo tanto le oli. Am takala ba yaso. Fai fai le mu o fai ba. Fai fai mari e mo o le

Solo sull'Ima Avenida Giallo, Giulia, sei football e lua. Io e famu, iai, si ho tatu, ottenu, Samoa. E le pepero, nangial. E se le manu, io lo, e lo tatu, ottenu. Tatu, fuo, iai, e le, e se me popole, tatu, Samoa. Paua le bele utatu vava il ventemine in altongino nei pili laiti voi per una ire paua o le vai o in eila totongi a mia umma Samoa e maua le tatu mia ai maua le vau maua le sami alua lua le lava le fa soa e ma faia onna anga ia tufu ile le sami ia le tauto otu a ile sami ma mwere ufasi Aduol fo ya wa e fia tau sami E se mele lei e mafayang e hap Iu kwa le vau Ia amu amu si ya uka mai purkasi fo ilile mo mai sa ulupi Ia amu amu lau to itu lor fa fonga le antunu Tata mele la au ama ila fako Ia la mwange ia Malo le galu e malo Mawa ia le popo Fai ili fai ai la tau Fai ili fai ai varu varu fai ai mangyoka E se le tamo a ingo le tatu antono u A misi le mele le Ia e mfai nga ilako amai le lau luau Fai ei le luau Io e inga iei le mea ayo la fiaf Fai nga ilako amai le koko fa pau E se le tamo a ingo le tatu antono u Le ai se me tatu te popole ai Ona o tatu e au ngata ta Vai atu le fafong ma le tatu antono e mafu ai Ona le mau e tato le manu ia le lau ili ili A o tato Samo oka O le lau ili ili a Samo se lau ili ili manu ia E le famonianga le taunuk mai dungo tato pakalami Le famonianga mai tenet leasi Famonia tu ato leaso e fua se utinaya solinu u leasi mai sasina O leaso e ato ilo na fit se fut marima tau sanga Alupanga e vati nei in usila Ya fisu mama yaba Male ainga Mami ya tele las fana ur tina Ya soli ni uleasi fitu malima teu sanga ili so Ya ufua la yai Leangai Oisi ya bae ngal tatu pakalami na Nga iya tuitua mafata tando Na ita mama na iti na mantua pakalami tu asin sina E fa soa mai ya ili tamau ainga ili atunu O ina amatai Ole oe faile maumanga, faile pusa talo, faile pusa fai. Faile popo maabe fua. E faa onga haidi whanau to fia. Pole aale to telo le whanau, ole maumanga, faile konga ka makor ko inga, malo makua. Faile la konga ka pisi, konga isala elu. Faile konga ka paa. Waile maka ukiyo ole mena tatu tilo iye tatu matu yasola. Na matai na tira e maile ainga. Aole nase ilini, e fai o me fai ale loku, ole ose alofa le fai fe au, ose mea ai e faa tau ale ainga, tau faa onga toi male faa naulan tok, ao singa se elengi denga mo, one maana ia ia. Ole toi faa manatu male fangu fangu, anaita mama tutuol, pokalame tu asina sina le sa yei tato, E tau mai ai. E esel tamau ai ngal tatu atunu. Ae onna. Ole le ngaru lue. Ma oe ati nae. Oe sua le palapala. Oisi ai ngal tatu pokalami le safai. E faa ngota. E alu le uma mai le vau. Sami. Ai ngal a uma mai le vau. Fai usul po le taiao. E fai le lafo e turituri le malu o le taiao. Nga saula ia lea aru de sami Su e mai se ia Pae vai E ma kaukia E ma tautia Ae fafetai fo ile atua Le fafowino le malosio naitu Ama naita ma sa ye Ma naitina Sa ye lava itemi Na amata ma ye Nga wai mangu ia Lea fo wau mangu ia Wa kako kilo kilo la ye E alingi vai kai Nisi ala ngaruenga Le koko ngia le kaavale Osso le peng Alu alua Ua le lava le faa soa ile mea
Ya kwa wakungo sauri kusi. Kauma ya yere kukongi ya le pili. Samoa le ai. Kengo fungo fwa o yese upa usisi. Jeno fungo fwa o yese upa le o. Kikiro kuilunga le. Like kau ka angudu waka kikiro kunga kaulo vai de langi de. Wa makanga bala bala mai ya. Ya lau le fali. Ngi boy kai wai ke ido fasanga kudungo wai kaulo wai fa alo de fale wai ke ido kikilo ku ya ka folu fale wai ka fa malama au samo ade ai se ase ka wai se fale palang inga wai kai mia na fale kala ela o por mi anga yo minga tanga tama tu mo to fio samo o pi o por loka le lako lako fio fio wa i malako va va ya ka kikilo ki ori ka ku next door kalafa o mai Ngo fongo fuafa mai ia ngo sawat vari mai vai ia dua ipu iho ai mo mo ipu kopai ipu alai safa apopo ia ngo sawe mai le dua kopai dia nga mai ile le siu kamama siu kinga e fai si dua ipu ki si dua mea ile kayao vai vai le fasua ngai ai ngo sawe mai le dua fari fukalo le ai nga mai ile lu kamama lu kinga e fai si dua kausingo ngi yaso fa fesua ile lofa I am a boy, Kai. What can you make it off? What's the Asia? I could bring him in, give a Kai. Fabole Bolle, I pay the comas, see my Fabole Bolle. A cua quaila come, cuca cavalo, simuku, or siang. Fabole Bolle say, could you be a coming almer, come a cacua, save a van with my copopo? Why, why, yeah. Yeah, boy, I like for your cacala. I like cooling my Sawell and cacua, let me say if I did. So say ave massima ye. E ava kula ale ale sa sa ame massima di popo. Ah. E sa sa ame di popo. Ola ale me amai la amai. Paso amai. Hai ga male tele. Ai alngi kai. Tangale koko ngi e o se furuka la di koko ngi fa mai. O ka va yanga. Ba yanga. Yanga la li. O ka se masawa va yes e de kongi malang se furuka la. Ore fainga de angal se furuka la ni ko hio ama sau mangi mer wal la ngu pe or kingi fanga de di se kala a se vai de ko ngi wa nga se furuka la se ma se furuka la ala fa ye ya bal la ngu ko si la lo bakua io ai li fa pi la so a ke ngu fung fa mai e la de ko ngi mer ka ko ipu ko pa nga bakio la Papa, awang alam lu bak wala lepas awak ni ada lu kuat lele kong yang melaku ipu alis sangat bak. Lea isi dengan ngon nai lava time. Kau bilang ya kaku sol. Iho si ngasih furu kala di kong ya aku alisi. Papa mai ok kawan masal. Aenga aenga mai ni aku kafir ulu aku bagi di kong yang melaku furu kala. Yang mai ngali. Asi kali mai ngi ma vadi dau makang lu umi mai rumai kaung ka ku vallau makai lor i lor ai kala fudli ape afa mang alu e o fu ya ke oku e le le ya la pe afa pe olai fai fafu ale fai dale ko fal sa ola ngala ku de loku aka pe ola ngala ku de loku de leila le kapo ile ni Ai nga nga la mu ma ya la le fa ngari ngari ngari we vale vale vale vale Fa ko se va nga se ma yo ke fa ko kai fa se la Ai ba ya le nga sa ngi kala fa ko ku pele kong Ala fa ko ngal farsa Pa ba ko mu mu ya ka fa le di Bye bye ku sa la we ko mu mu ala we ne li Se me ko nga nga ko mu mu Ku sa nga we ko mu mu ya ka fa le di That's it, they pack a go for the fire. I'm not more fire. They better watch it out just for the Mabulita Challenge to the football. They do. Yeah, okay, don't a couple for Yaki or enough. If I yak my phone, I have the local. Hang out my for Yaki or local, Mamma. I see a local and I saw for Yawala Muth and Yaki Oi. If you don't go pink, I for Singaka and I can't have nothing over the local. I want to have you a canyon of it for some.
alu nga ngafi o e fusi fusi soli lea fusi akidea fusi akulea fusi akwa yale makukuya kwa malpaku.

0: Alu angafi o e kokuri fa mangalo fa mangalo mai. Wangi o se angaku wale loko. Laku lo fu ila iyo fa le kongulo mafafau oka okae. Yo. Ale alu lau fusi dengan fusi falsai. Makwa I makauki alu salamu mar fa mao. Ale, ngalu wala bu ko ifa fo ayo so by fo ile se mai. E o va ko e fusi ya yang ale o. O di veka. Mai e ngalang o fusi o ka va ku wa sa. O ka ikang e mokwa mama wa lo ka lo fo e. Ba ba ya. Ala wa manga fusi. O ia ko ke fa so so ko ifa so so nga. La ve mai o ko ai de leang. Ma me pulai ko ma. Ala. Ya malu le ngot sa apa pe e kai se singi kai lo sanga fu fa mangalu mangalu ya lang le ko fa vive le lo ka un nga me nga fi ko me nga ye popo e lo le fi fi adalo pa tu se o se ya bele amo wo ko fa me le fa ko ha ka mo uso aka ti pe le ya ngar ka ba ye yo ko fo isa mo para pala la le ya Saya boleh watch lewat just football family the child only do as a football in dua. Baik, kau ke kali ya, sahau hal dia. Iyo, kau we, kau faham yang apa ni kaya kaya. Oh, okay. Ya oleh singa boy, amal lefi siang angafi. Ya lah, gua so ada lah, ngah gua mui, ngah fuk gua so ada lah, ngah boy amal lefi siang. Fe ai waru nga po fai fai text o kau mo lesi dunga de text mai ke o ke wala aulo ya ango kape mal facebook kape mai lu mai fai le mule de chao o kako karienga ke fo ko fa pe o vai fo nga vidia ke ke ka wa ya ya ai do nga kau yo ya o ong sai ai do nga kau kongo ya o ya ong sai mai Hello Fatu Faso. Hello Fatu ya Joy Malno Falo. Ole ai malo si vui. Wasi a se a fer wai vui meru. Kau di fer wai so so ya usia. Ide ya i ole ai fer wai ato fuma vai nunca ma. Se mal pokala bele mo ole nei foi tai au lungo tok tur vida samo.
1: O mafai ona au na tula polo kala me lele mo o ia so taitasi. Ona ole lango lango malo si ele fali maliu. A se alo ole atulu. O ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: Pokala mele maoe, taolo fala. E to o tote lao le pasese o le air jaina, na matu tu o Brisbane. Ile aso luas fumele fitu I anuari, lua o lua tolu. Ile tasi ile au li, famwa moe tau nuu I au kilani, ile fitu, ile afiafi. Uma le lua I tu la, o le matu fenga malanga I lunga le baini mini umo. Wa mata ona tu tu ilalo elva wala tala sei okilani wa mata vayatu e pe alu solo muli le balele na umi lava ona fata mir milo iale el balele dunga ole ea wa te ama maule te mi sa ta ona ta un wai I okilani avala mai lo ale captain wa le mfai ona mata tu la welele Ona ua lolo vaya atoa ia au kilani. Ona o le fa le tonu o le tau, o le angar tau. Le ama atau te taa milo milo. O fa atari tale pema fai, ona tu lau ele le ba. Pele ai? Ia o le taimi lea. Ia o su iai le ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia wa a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upunou lea. Ma fai lau tatalo. O upu muli muli la o lau te talo. Na ufa pia, lea tu wai. Wai ea. Wana o se au au na ea. Talo fai, si o to luama si ap whanau. Ai ufa longo atu ufa pia le, pa matalanga, ale to ina pa langi sa manu nufu fa tasi, ilungo le, mato fai nga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa, ua o pese loa, I am a friend of God. O a uole wole tua. Ya kopo lua fa ipel wose mwale toru. Fai mai na fa tua tua Abraham ile tua. Ona ta ua ilo oia. Ole wole tua. Ya uinga ole talina ola utatalo. Na upese ya ilaba lea. O ha u ole wole tua ile taimi atua na mato yei luma. Ole vani mdemo na upese. I am a friend of God. Na de liule mato va anga I Christ tete. Na mato tula wale ele manuia. Ole alava la o te pese pese o hau ole woa le tua. Ia pese roa o oi ole woa le tua. Ma mani tua ele lei mo oe.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata ona ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo larolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City